0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 9:01.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
8: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasaka at mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakakalabang ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
3: Sino po sila?
4: Jenny Arcejo.
3: Taga saan po, nanay?
4: Diga ni Locosur po.
3: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
4: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
3: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
4: Mahimbing na pagtulog ko.
3: Wow.
4: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Para sa malinis na dugo,
3: DJX 500.
2: Para sa malusog na tayo,
3: DJX 500.
2: Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: Problema sa fatty liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: and touched two lips that lie.
1: FM Radio, the vibes
2: and the fans.

0: Coffin, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra, na may pinakamataas ng ORAC value, na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: panindugan. Karasika sa nakatan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahimtang, tindog og komentaryohan, komentarista, panindugan!
1: FM Radio, favorite music radio. FM.

0: para sa malinis na dugo.
1: DJX 500.
0: Para sa malusog na tay.
1: DJX 500.
0: Ayon sa mga eksperto,
1: ang DJX 500
0: ang may pinakamataas na antioxidants
1: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
0: DJX 500.
2: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kami mapalubutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
2: Favorite music radio.
1: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
2: Favorite music radio.
1: FM radio. Favorite.
2: Favorite
1: music.
2: Music
1: radio.
2: Radio.
1: Favorite.
2: Favorite
1: music.
2: Music
1: radio.
2: Radio.
1: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 12:30.
1: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng pag-asa, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMEA.
2: Ano ang AMEA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMEA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMEA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMEA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMEA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakakalabang ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMEA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagbili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMEA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMEA website, amea.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Napakayanala!
2: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
1: Napakayanala!
2: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
1: Napakayanala!
2: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
1: Napakayanala!
2: Bato-batohan langit ang maigo diri mabigit. Kaya ko, napakianala.
3: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahimtang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!

0: lang masabi mo kung radio ang bet ka ba sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Good vibes!
3: This is FM radio. FM radio. Favorite music radio.

who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
5: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
4: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng hintilang ito.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: and Polycopter. Saman siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Ruby Rose po.
1: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
2: Aklan po.
1: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
2: 53 po.
1: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Yes na, yes po.
1: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
2: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
1: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
2: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapunan, nakapupo po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride. AC.

0: Napakayamala!
1: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
0: Napakayamala!
1: Mga isyong kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
0: Napakayamala!
1: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraotin ay kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
0: Napakayamala!
1: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.
2: FM Radio, the vibes!
3: Ang lupet!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabibes! FM Radio, kabibes!
0: Ang lupet!

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kami mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: The time now on FMR. It's 3:15.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Southon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan, dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: FM Radio, the vibes ang lupet.
1: Mga sangkay, nagpapahibaro na liwat ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Ngahirain magdudumarahan libreng check-up. Tigam niyan mga pecha, Agosto 10 ngada Agosto 17. Alas 8 aga, tumtum alas 4, emedya itong club. Iyod kakaubod ni Dr. Carlito Balag. Pagdagmit ka inin first come and first serve basis. Permigod hinumdumin nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libreng check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Ngayon ay bumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabibes. FM Radio, kabibes.
0: Ang lupet.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Papaya. Pumisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ako si Josepina Rejas. Senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Kanang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya ay alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una. Kanang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, manig yung kudiri.
5: DJX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.
9: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
10: ACS.
11: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with Niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: and News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Tatlo patay sa baha at landslide sa Batangas, rider patay rin matapos mabagsakan ng poste ng kuryente at sinisilungang puno sa kasagsagan ng ulan dulot ng habagat. Pami-pamilya inilikas sa baha sa iba-ibang lugar sa Metro Manila at mga probinsya. Ilang dam nagpakawala na rin ng tubig. Sitwasyon sa mga apektadong lugar, alamin live. Habagat, magpapaulan pa ang latest sa lagay ng panahon, tutukan. Tapatan ni na Alex Ayala at Belinda Bencic sa Canadian Open Round of 16, mabenta ang tickets. Laban ng dalawa, inaasahang magiging mahigpit. At Dust Via, ila-level up ang aktingan sa bagong pelikula.
1: Sa pamilya, magdamag ang matinding pag-ulan nitong Sabado, kaya't mistulang Water World at lumubog sa tubig ang ilang bahagi ng Metro Manila at ibang probinsya. Kaugnay niyan, live nakatutok ang ABS-CBN News sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng habagat, kabilang ang Quezon City, Camanava, Parañaque, Batangas, Cavite at iba pang probinsya. Isang rider ang namatay matapos mabagsakan ng puno at poste ng kuryente sa Circumferential Road sa Antipolo, Rizal kaninang umaga. Marami sa mga residente ang gumamit na ng bangka para makalikas sa mas mataas na lugar. Live mula Cainta, Rizal, nagpapatrol si Liza Aquino. Liza, hanggang ngayon ba ay may baha pa rin?
3: Zen, kitang-kita ngayon dito sa kinatatayuan po sa Karangalan Village. Malaking bahagi pa rin po ng lugar na ito. Barangay San Isidro, Cainta, Rizal, ang lubog pa rin po sa baha sa mga oras na ito. Actually ngayon, medyo kaya pa nating lusungin ang parteng ito ng barangay. Pero pag pumunta pa tayo sa pinakakaduluduluan itong Karangalan Drive, ay talagang kakailanganin na ng bangka para makapunta sa iba pang mga lugar dahil mas lubog, mas malalim ang tubig doon. Tansya ng ating mga nakausap na taga-barangay, nasa 3 to 5 o talampakan po ang baha dito sa lugar ngayon. Kanina ay meron namang mga nakapuestong rescue boats dito sa lugar, Zen, para magbigay ng assistance sa mga residente ang mga ngailangan. Kanina pong hapon, iikot natin yung mga mas malalalim ang baha ng mga lugar dito sa barangay. Nakausap po natin ang ilang mga residente, pero ayon sa kanila, kahit ganitong sitwasyon, ilang dekada na rin sila dito nakatira, hindi na daw muna sila lilikas dahil may ikalawang palapag naman ang kanilang mga bahay. Panoorin natin ang panayam sa kanila.
4: Malalim-lalim na po yung tubig. May taas naman po. Second floor lang po. Yung...
5: Ano po ginawa nyo na sa bahay? Itakyat nyo na po ba magamit ninyo?
4: Opo. Kami po kami. Pito.
5: Pito. Lahat po ay nasa bahay lang
4: po. Oo.
6: Sa ngayon po, may mga nilikas tayo. Dinala natin sa ating evacuation center dito sa may... Sa Karangalan po, ang evacuation center natin dyan sa may URS. May mga... 41 individuals na kami na iligas and 6 families. Dito po sa Karangalan, halos lubog po lahat ang street. Kadayin naman po yung mga taga rito na hindi basta talaga ay nilang lumikas kaagad.
3: Samantala, baha na rin ang mga kalsada sa Vista Verde Gateway sa Cainta, Rizal ngayong Lunes ng umaga. Muli, nakakadaan pa naman ang ilang mga sasakyan. Zen, katulad dito sa Cainta, Rizal, gumamit na rin ng bangka ang ilang residente ng Barangay Santa Ana sa San Mateo, Rizal naman ito, kung saan hanggang 4 na talampakan ang lalim ng paha. Ayon sa kumuha ng larawan na si Mervin Allen Faler, lumusong siya sa baha para makapasok sa trabaho sa Quezon City. Sa ibang bahagi naman ng Rizal, hindi baha ang kanilang problema kundi ang malakas na hangin. Dahil dito po sa Antipolo City, isang rider ang namatay matapos mabagsakan ng puno at poste ng kuryente sa Circumferential Road sa Antipolo, Rizal kaninang umaga. Sumilong sa puno ang rider dahil sa malakas na ulan at hangin na mangyari ang insidente. Isinugod pa siya sa ospital pero nasawi rin matapos magtamo ng severe blunt force trauma sa ulo.
1: Dahil nga sa matinding baha dito sa probinsya ng Rizal Zen, naka-alerto ngayon ang Marikina na direktang naapektuhan dahil sa Marikina River. Bumababa kasi ang tubig galing sa matataas na lugar sa Rizal na nasabing ilog. Nakataas na sa ikalawang alarma ang level ng tubig sa Marikina. Nagsagawa naman kanina ng on-site monitoring si Marikina Mayor Maan Teodoro at Congressman Marcy Teodoro kanina. Anila na sa 1,900 individuals na ang nakalikas sa iba-ibang evacuation centers sa Lungsod kung saan may 28 evacuation centers ang Marikina na naka-standby na mula pa Sabado ng gabi hanggang ngayon pero wala namang naitalang pagbaha sa lugar. Wala rin mga stranded na residente na kinailangang ilikas sa mga oras na ito.
7: Naka-deploy na po lahat ng ating mga personnel, lahat ng mga agencies and PNP, BFP, yung ating DRRM, Engineering Declogging Department, talagang nasa labas na. Tulad ng sabi ko kanina, we are at our second alarm, 16 meters ay na-breach na. Although ngayon medyo hindi malakas ang pag-ulan at tumigil na ang pag-ulan natin, kailangan maging mapagmatsyag pa rin tayo. Pwede na po ang mga kababayan natin na nasa low-lying areas na magtungo sa ating mga evacuation centers.
1: Diyan sa mga orsa ito, dito sa may Kainta Rizal ay nakararanas tayo ng malakas na hangin. Kanina sumisilip na rin ang haring araw, pero ayon nga sa mga taga-barangay, hindi sila magpapakakampante pa. Alerto pa rin dapat ang mga residente, baka sakaling bigla ang bumuhos ang ulan ngayong magdamag. Mula dito sa Kainta, balik sa'yo, Zen.
8: Liza, dito kasi sa Quezon City, tansya ko, mga pasado alas dos kanina, medyo tumila na yung pag-ulan hanggang sa oras na ito. So kahit papano, no, nakakatulong yun para maibsan sana yung mga pagbaha. So dyan ba, napansin mo kung medyo may improvement, bumaba ng konti yung tubig bago tayo makaranas uli ng susunod na bugso ng mga pag-ulan?
1: Zen, ang problema dito kanina ay panakanakang malakas ang buhos ang ulan. So sa ngayon, nakikita natin, nagre-reflect sa mukha ko yung araw, no? So may araw tayo ngayon dito, say, sabi na natin, masa 30 minutes na ito, and then bigla after ng 10 minutes, bubuhos ang ulan. Tapos bigla aaraw ulit. So sa ngayon, kung ibabangga natin sitwasyon ng Karangalan Drive sa kung anong sitwasyon nito kanina, alauna ng hapon ng tayo nandito, hindi pa rin talaga humuhupa ang baha dito sa bahaging ito ng Barangay San Isidro. But we're hoping kung magtutuloy-tuloy ang ganitong panahon, sana nga po ituloyan ang humupa ang baha dito. Kasi hindi lang nakikita ng camera natin, Zen, pero may mga eskwelahan sa likuran ko ngayon. Ang lubog ang baha talaga dito sa lugar, Zen.
8: Mm-hmm. Tapos yung isa, no, Liza, yung nasawi nating kababayan na rider, na-clear na ba yung puno? Dahil mukhang napakalaki nung punong tumumba.
1: 12:20 p.m. kanina agad ay naialis na po, okay. Nakahambalang na poste at puno doon sa circumferential road. Passable na po ito to all vehicles.
8: Okay. Maraming salamat, Liza Aquino.
2: Matindi ring binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila matapos bayuhin ng malakas na ulang dala ng habagat. Sa Parañaque City, nagbayanihan na ang mga residente para sagipin ang iba nilang kabarangay matapos na biglang tumaas ang tubig. Live mula sa Parañaque City, nagpapatrol, Jesse Cruz at Jesse. Gaano katindi ang baha ngayon dyan sa Parañaque?
9: Hey Brian, maganda na ang panahon ngayon at medyo sumisikat na rin ang araw. Pero ayon dun sa mga residenteng nakausap natin, sanay naman silang bahain sa tuwing magkakaroon ng malakas na pag-ulan dito sa kanilang lugar. Nga lang iba yung naging hamon kagabi. Bukod kasi dun sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, ay nabulaga pa sila nang umapaw yung creek na napapagitan ng kanilang mga bahay.
10: Nagpastaon na dito, pa-rescue naman kami. Yung mga taga-barracks di pa nakakalabas, na-stranded na po, may mga bata po dito.
11: Lakas ng nagkakaisang bisig at tibay ng lubid. Yan ang naging gabay ng mga nagbayanihang residente ng Barangay San Isidro sa Parañaque City nang biglang tumaas ang tubig sa kanilang lugar. Kasabay ng walang patid na buhos ng ulang dala ng habagat, Sabado ng gabi. Dahil higit apat na talampakan na ang baha, napilitan ng lumangoy ang ilang residente. Habang ang iba naman, isinakay na sa bathtub na ito na nagsilbing balsa patungong evacuation center. Ayon kay Vice na kumuha ng video, mabilis na umapaw ang tubig mula sa creek na katabi lang ng mga bahay.
10: Sa mga corruption dyan, sana mapanood nyo to. Kasi hindi po biro yung dinadanas namin dito. Sobrang hirap po, halos lampas tao po.
12: yung baha dito. Halos ano namin ito nadadanasan, taon-taon. Kahit wala pong bagyo, tumataas pa rin po dito yung baha.
11: May ilan rin gumamit ng balsang kawayan at lumang refrigerator sa paglikas. Sinagipri ng mga kawanin ng lokal na pamahalaan ang ilang pamilyang na stranded sa Barangay San Antonio Valley 2. Pero pinuna ng uploader ng video ang mga rescuer dahil anya sa kakulangan sa gamit at paghihintay nila ng halos kalahating oras. Paghupa ng baha, mga nabasang gamit ang tumambad sa mga residente.
13: Nagtulong-tulong mag-akit ang gamit, ipinagpatong-patong namin dyan, ang kaso inabot pa rin ho eh, ayun ganyan yung tubig ho.
14: Pag malakas yung ulan sir, kunting ano lang, baha na dito sir. Sana nga sir, hindi na umulan, para hindi na bumaha sa amin. Sana po sa makakatulong po sa amin, sana po tulungan nyo po kami. Marami po kaming nabaha dito, hindi lang po ako.
11: Kanya-kanya ng limas ng tubig sa loob ng bahay ang mga residente. Pero piniling manatili muna sa evacuation center ang pamilya ni Rizaline, lalo na't may 4 na buwang gulang siyang sanggol na inilagay niya lamang sa isang batsa para ilikas.
15: Ang hirap kasi first time ko lumikas na may baby. Kaya ang hirap. Tapos nabasa pa yung baby ko.
16: Saan mo nilagay?
15: Langgana po. Umuulan. Kaya nabasa yung baby ko. Parehas kang ibasa. Biglaan po. Hindi po namin alam eh. Kasi ulan lang. Tapos biglang umano yung tubig. Tuloy-tuloy na po yung ano, taas ng tubig sa amin.
11: Sa oras na bumuti ang panahon, sakalang anya sila babalik sa kanilang bahay. Samantala, paiimbestigahan naman ng Department of Public Works and Highways ang gumuhong pader sa EDSA Ayala Northbound sa Makati City, gabi rin ng Sabado. Magkasamang ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon at MMDA General Manager Nicolas Torre III ang gumuhong pader na isaan nilang substandard na proyekto.
17: Hindi to simento ah. Hard reflex lang to, drywall lang ito. Okay, so parang ang nangyari dito, kung sino man ang gumawa nito, pinapalabas nila na simento, pero hindi naman pala simento. Kailangan natin malaman sino at kailan dinagdag ito. At ang makakasagot nito, ang City Engineering ng Makati. No, so we will investigate that together with MMDA. Kasi delikado to. Kung ito bumagsak, may naglalakad dyan.
18: Nag-dispatch na kami ng mga tao dahil nakita namin na one lane na lang ang natira sa EDSA. So bumagsak at kinlir na lang namin muna yung mga debris.
11: May mga naitala rin pagbaha sa ilang pangunahing lansangan sa Maynila tulad ng sa bahagi ng Taft Avenue, UN Avenue, Padre Faura at bahagi ng Rojas Boulevard. Pero agad ding humupa ang baha pagtigil ng ulan.
9: Adrian, isa lamang itong Barangay San Antonio dito sa Parañaque City, particularly itong Pascual Compound 1, sa mga may baha pa rin o may tubig pa rin hanggang sa mga pagkakataong ito. Pero iba yung kaso ng lugar na ito. Ayon kasi sa mga residenteng nakausap natin, 5 taon nang ganito yung sitwasyon sa kanilang lugar. Hindi dahil sa habagat, kundi dahil walang maayos na drainage system dito sa kanilang lugar. Kaya time to time, may mga pumupunta dito ng mobile water pump para sipsipin yung

0: Music Radio.
1: Dahil in a matter of 2 hours, 3 oras ay umapaw na ito at narating na nga yung ilang mga kabayan. Kahit na sorpresa din yung mga residente. Adrian.
2: Yung mga evacuee naman, Jesse, ay magdamag, magpapalipas na ba sila ng gabi doon sa evacuation center? Kasi nga may baha pa at patuloy pa yung pag-ulan.
1: Yung ilan sa mga nakausap natin kanina, nung tumila yung ulan at humupa yung baha sa kanilang mga lugar, ay unti-unti na rin nagsisiuwian. Pero may ilang mga pamilya na sinabing mas pipiliin muna nilang manatili muna sa evacuation center, lalo na't sabi nga ng PAGASA ay magtutuloy-tuloy itong pabugso-bugsong buhos ng ulan na dala ng habagat, Adrian. Pero sa mga pagkakataong ito ay nasa mahigit 500 pamilya o mahigit 1,000 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center, sa mahigit 10 evacuation center dito sa Paranaque LG. Adrian.
2: Okay, maraming salamat, Jesse Cruzat. Alamin naman po natin ang update sa habagat mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, hanggang kailan ba magpapaulan itong habagat?
3: Alam mo, Adrian, patuloy pang iihip ang habagat sa malaking bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Pero ngayong Linggo ng hapon hanggang mamayang gabi, dito na sa Ilocos Region at Cordillera, makakapal yung kaulapan at manalakas yung buhos ng ulan, habang nimipis naman at nabawasan na yung kaulapan at pagkapaulan dito sa may Central Luzon at Southern Luzon, kasama na ang Metro Manila. Hinihila at pinalalakas po ang habagat ng Typhoon Dolphin na malapit na mag-landfall dyan sa may silangang bahagi ng China. Meron ding ambag sa hila sa habagat ang dalawang bagyo sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, ang Tropical Storms Peilu at Chanhom, bagamat malayo na sila sa ating bansa. At buong Linggo pa nga iiral ang habagat na magkapaulan pa sa kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas, bagamat unti-unti nang mababawasan ang mga pagulang ito pag mula Miyerkules hanggang patungo na sa weekend. Wala naman tayong inaasahang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo. Samantala, tignan natin yung mga binuhos na ulan ng habagat sa nakalipas na 2 araw mula po iyan 8 a.m. noong Biyernes, August 7 hanggang 8 a.m. nitong Linggo, August 9. Sa Baguio City, bumuhos ang 525.4 millimeters na ulan o higit kalahating buwang ulan sa Baguio City sa buwan ng Agosto. Halos 400 millimeters naman ang ulan na natala sa Indang, Cavite. At dyan sa Iba, Zambales, 341.7 millimeters na halos 1/3 na ng ulan sa Iba sa buwan ng Agosto. Marami pang ibang lugar ang nakatala po ng madalakas na mga pag-ulan na nagdulot nga ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company sa Luzon, ngayong gabi magpapatuloy pa ang malalakas hanggang matinding mga pag-ulan sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Madaling araw naman ng Lunes hanggang tanghali ay sa Central Luzon aasahan na yung malalakas na mga pag-ulan. Bagamat meron pa mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa maraming lugar dito po sa Luzon, maging sa Northern Central Luzon, mababawasan naman na yung mga pag-ulan dito sa Calabar Zone at sa ilang bahagi pa ng Southern Luzon. Pero kapamilya, patuloy po na mag-ingat at maging alerto dahil nanatili pa ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ibang bahagi ng bansa, may malakas pang ulan Lunes na madaling araw sa hilagang bahagi ng Palawan, pero maaraw at init naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao maghapon. May aasahan din kalat-kalat na ulan pagsapit ng hapon sa ilang bahagi ng Western Visayas at maging sa may Zamboanga Peninsula, dito po sa may Caraga, bago yung paglubog ng araw. At hapon hanggang pagsapit ng gabi, magiging maulan muli sa probinsya ng Palawan at sa ilang bahagi ng Panay Island. Tayo naman sa Metro Manila, posible pa po ang pabugso-bugsong pag-ulan dala ng habagat bukas, lalo po bandang hapon. Pero mula umaga ay posibleng mataas pa yung tsansa ng mga pag-ulan. At dahil din sa malalakas na paulan ng habagat, tumaas ng halos 3 metro ang water level sa Angat Dam. Linggo na umaga ito po ay nasa 161.81 meters na mas mataas na sa critical low level ng dam na 160 meters. Tumaas din ang lagpas 6 na metro ang San Roque Dam, mahigit 1 metro naman sa Magat Dam at higit kalahating metro ang tinaas ng water level sa Pantabangan Dam. At yun ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Patuloy pong mag-ingat, kapamilya.
2: Ariel. O Ariel, ito ba yung tinatawag na siyam-siyam? Kasi more or less 5 hanggang 7 araw, more or less halos 1 linggo na tayong inuulan. Aasahan pa natin sa mga susunod na araw na maulan pa talaga?
3: Actually, hindi pa natin nabibilang kung umabot na nga ng siyam na araw, no? Pero mula nung Lunes, nung nakaraan,

0: Linggo ay dahil nga sa habagat at sa bagyong Luis at Maymay ay meron na mga pag-ulan sa western part ng Luzon. Pero yun nga, dahil sa basa na yung lupa at sa kabumuhos yung malalakas na ulan mula Biyernes ng gabi, Sabado at ngayong Linggo, ay talagang ganun yung naging pagbaha at pagguho ng lupa sa maraming lugar sa western part ng Luzon. Inaasahan na posibleng bukas, Lunes, ay maulan pa sa Ilocos Region, dyan po sa may Zambales, Bataan, maging sa Occidental Mindoro, sa Benguet at sa Abra. Kaya nandiyan pa rin yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Adrian?
1: Ariel, yung ibinuhos na ulan sa Baguio City at sa mga kabundukan, yan ba ay aasahan natin na bababa pa sa mga susunod na oras o nakababa na yung mga yan, lalo na doon sa mga dam?
0: Alam mo, bababa pa yan. Kuminsan inaabot ng ilang oras bago bumaba yung mga binagsak na buhos ng ulan sa taas ng kabundukan. Sa Ilocos Sur, galing sa Abra yung binuhos na ulan, kaya malakas din, tumataas na yung mga ilog doon. Sa bahagi naman ng Rizal, itong patuloy pang pagtaas ng Marikina River, posibleng dahil mas maraming ulan ang binuhos sa taas ng kabundukan ng Rizal area. At pwede rin ng mga binagsak na ulan ng habagat dyan sa may bahagi ng Bulacan, sa kabundukan ng Nueva Ecija, at unti-unti rin ang pagbaba sa may Pampanga River at ibang bahagi pa ng mga ilog dyan sa may Central Luzon. So, posibleng medyo matagal pa bago bumaba yung pagragasa ng tubig sa ilang ilog dito sa western part ng ating bansa.
1: Kaya ingat pa rin mga kapamilya. Maraming salamat, Ariel Rojas. Binuksan na ang 8 gates ng Ambuklaw Dam sa Bukod, Benguet kaninang alas 5:30 ng umaga. Kasunod ito ng magdamag na malakas na ulan at patuloy na pagtaas ng tubig sa dam na dulot ng habagat. Pinapayuhan naman ang mga residente at ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council sa Barangay Ambuklaw na manatiling alerto at maging handa sa mga posibleng epekto ng pagpapakawala ng tubig mula sa dam.
2: Kanselado na ang pasok sa mga paaralan sa ilang lugar sa bansa sa Lunes, August 10, dahil pa rin sa masamang panahon bunsod ng habagat. Dito sa Metro Manila, suspendido na ang pasok sa all levels, public and private, sa Marikina City. Sa Central Luzon, walang pasok sa lahat ng antas, pribado o pampubliko sa buong lalawigan ng Bulacan at Nueva Ecija. Habang sa Pampanga, walang pasok sa mga bayan ng San Simon, Mexico, Arayat at lungsod ng San Fernando. Sa Cordillera Administrative Region, suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas sa Abra at Baguio City. Sa Cagayan Valley Region, wala na ring pasok sa Tuguegarao City sa Cagayan. Sa Ilocos Region, walang pasok sa lahat ng antas sa Dagupan City, Mangaldan at Bugalyon sa Pangasinan. Wala na ring pasok bukas sa San Fernando City, Pugo at Bangar, La Union at Magsingal at Santo Domingo sa Ilocos Sur. Sa Calabarzon, kanselado na rin ang klase sa lahat ng antas sa Lemery at Balayan, Batangas at Bacoor City, Cavite City, Imus, Indang, Kawit, Noveleta, Rosario, Tanza sa Cavite, gayon din sa San Mateo, Rizal. Susunod, construction worker patay matapos abutan ng landslide sa kanilang barracks sa Santa Teresita, Batangas. At pagsagip sa isang bata mula sa rumaragasang baha sa pool sa CCTV. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
3: FM Radio, good vibes,
4: ang lupet!

0: Nagsimula na magpatupad ng preemptive evacuation sa ilang bahagi ng Cavite ngayong Linggo ng madaling araw matapos bumaha sa ilang barangay dulot ng pag-ulang dala ng habagat. Live mula Bacoor, Cavite, nagpapatrol si Allison po. Allison, ilan na ang mga residenteng inilikas dyan?
1: Zen, umabot na sa mahigit 1,000 pamilya ang inilikas mula sa kanilang tahanan dito sa Bacoor, Cavite nitong Linggo, August 9, matapos ang patuloy na epekto ng habagat. Dito sa ating kinatatayuan sa Barangay Nyog, bahagyang humupa na ang tubig baha, pero habang bumabayo ang malakas na hangin at walang patid na ulan kagabi, wala rin tulog ang mga rescue teams sa Cavite, kabilang ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection para isalba ang mga binahang residente. Bago ito, nagdeklara ang lokal na pamahalaan ng preemptive evacuation sa mga residenteng nakatira sa flood-prone areas. Dagdag pagsubok sa mga residente at rescuers ang high tide na nagpapabagal sa pag-agos ng tubig ulan sa waterways. Hanggang kaninang tanghali, 5 barangay pa rin ang apektado ng baha, ang Habay, Panapaan, Nyog, Mabolo at Daang Bukid. Nalubog din sa baha ang ilang pangunahing kalsada gaya ng Nyog Road, Panapaan Road at Aguinaldo Highway kabilang ang Mabolo Bridge at Mabolo Road. Pero ayon sa CDRRMO, bahagyan ng humupa ang tubig kasunod ng paghina ng ulan ngayong hapon. Patuloy din ang evacuation at rescue operations sa mga otoridad sa mga karatig na lungsod. Nitong Sabado, mahigit 100 residente rin ng Imus, Cavite ang inilikas ng Philippine Coast Guard matapos maapektuhan ng matinding baha. Sa Kawit, Cavite, nakunan pa sa CCTV ang pagligtas ng 2 lalaki sa 1 bata mula sa lumaragasang baha sa Barangay Marulas nitong Sabado.
2: Kagabi po kasi napaka nakakatakot yung pagbuhos ng ulan na may malakas na hangin. Kaya po talagang very thankful din kami sa kapitan po ng Nyog together with the barangay councils. Kasi talagang kagabi pa lang po naglilikas na po sila.
1: Zen, sa ngayon hindi na ganoon kalakas ang ulan dito sa Bacoor, Cavite, pero patuloy pa rin ang panawagan ng lokal na pamahalaan, lalo sa mga residente ng apektadong lugar na lumikas na kung kinakailangan at iwasang lumusong at tumawid sa mga malalalim at lumaragasang agos ng tubig. Balik sa'yo, Zen.
0: Nako, Allison, pagka kasi medyo humuhupa, minsan yung mga kababayan natin nagbabalikan. So hindi pa ba nagbabalikan yung mga naunang pinalikas?
1: Sa ngayon, Zen, kakagaling lang natin sa Nyog Elementary School, no? Doon lumikas yung mahigit 70 families ng Barangay Nyog. Sa ngayon, nandun pa rin sila dahil ang abiso pa rin ng lokal na pamahalaan ay manatili doon habang inaasahan pa rin at nasa orange rainfall warning pa rin ang lungsod ng Bacoor, Cavite, Zen.
0: Okay, sabi nga kasi ni Ariel kanina, mukhang hanggang bukas, hanggang Martes, sapat ba yung mga supply at pangangailangan sa mga evacuation center dyan? Katulad ng mga gamot, meron ba sila?
1: Yes, Zen, nabanggit ko nga kanina, no, galing tayo doon sa Nyog Elementary School at nakita natin mismo na patuloy ang pag-aabot ng tulong ng barangay at LGU ng mga pagkain, tubig at iba pang pangangailangan ng mga lumikas na residente. Sa ngayon, nakausapin natin ang Cavite PDRRMO at nasa mahigit 2,279 families ang nakalikas na pamilya sa buong probinsya ng Cavite. Zen?
0: Oo. So okay naman yung ibang mga serbisyo gaya ng kuryente, for example, at talaga bang tuloy pa rin yung pag-evacuate? Kasi parang nabanggit mo nga ay may hamon pa tayo pati sa high tide.
1: Yes, Zen. Sa ngayon, nasa preemptive evacuation pa rin ang lungsod ng Bacoor. So, ibig sabihin nun, no, hindi naman required o force mag-evacuate ang mga residente ng mga taga-barangay dito. Pero again, abiso pa rin ito ng pamahalaan na kung kaya naman na lumikas at huwag na hintayin tumaas ang tubig baha. Sa pagdating sa kuryente, ngayon gutter deep level pa lang ang baha, kaya hindi pa rin apektado ang kuryente at iba pang serbisyo dito sa lugar. Zen?
0: Okay. Maraming salamat, Allison po.
3: Baha at landslides ang nanalasa sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil sa habagat. Sa Benguet, binuksan ang 8 gates ng Ambuklaw Dam para magpakawala ng tubig kaninang umaga. Hindi naging hadlang ang mga baha sa mga examinee sa Pampanga para kumuha ng civil service examination ngayong Linggo. Live mula sa San Fernando City, Pampanga, nagpapatrol Gracie Rutao. Gracie, kamusta ang sitwasyon ngayon dyan?
2: Bumuhos na naman nga ang malakas na ulan dito sa lalawigan ng Pampanga. Lumubog na nga sa baha ang nasa 160 na barangay ayon yan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.
0: Malawak ang pagbaha ang nararanasan ngayon sa lalawigan ng Pampanga matapos ang walang patid na pag-ulan nitong weekend. Sa in-upload na video ng isang netizen na kuha sa sitio Palakol o mas kilala bilang Summer Place sa bayan ng Florida Blanca, makikitang binasak ng malalakas na hampas ng alon sa creek ang ilang kubol na itinayo ng mga katutubong Aita. Wala namang nasaktan sa insidente. Hirap naman ang mga motorista sa pagbiyahe sa San Simon Road dahil sa baha. Baha rin sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue sa bahagi ng Dolores, Pampanga. Mistulang dagat naman ang ilang bahagi ng bayan ng Makabebe. Lubog sa baha ang buong plaza habang hirap ng makadaan ang mga mabababang sasakyan dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig.
4: As of 12 noon po, 25 all barangays na po are flooded. Okay. Some are partially but most of them ay halos buong ano na po barangay flooded na. Tapos ang height po ng high tide ngayon is 4.3 feet. So sumasabay po kaya yan maabot na ng lahat ng barangays ng Makabebe including coastal areas ay binabaha na po.
0: Samantala, malaking perwisyo ang masungit na panahon sa examinees ng Civil Service Examination sa Pampanga High School sa San Fernando at Pampanga State University sa Bacolor ngayong Linggo ng umaga. Kinailangan nilang suungin ang baha para marating ang examination sites. Batay sa tala ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 72 barangay ang apektado ng pagbaha. Umabot naman sa lampas 5 talampakan ang taas ng tubig sa ilang lugar. Samantala, higit 70 pamilya na rin ang inilika sa mga evacuation center sa Mexico, Minalit, Santo Tomas at Bacolor.
5: Yung mga evacuees po natin na nasa Tinayero, yung dating in-evacuate natin, sabi ng tataka ko, biglang lumaki yung tubig ngayon kahit dito sa Gugu River, nag-overtap dito sa Gugu, papuntang San Vicente. So this is the first time na danasan namin na ganito kalaking tubig dito sa Bacolor.
0: Pinuksan ang 8 gates ng Ambutlao Dam sa Bocod, Benguet, alas 5 ng umaga ng Linggo. Kasunod ito ng magdamag na malakas na ulan at patuloy na pagtaas ng tubig na dulot ng habagat. Kaya naman todo alerto ang mga residente malapit sa dam sa posibleng pagbabaha sa mga ilog. Sa Kalinga, pansamantalang hindi madaanan ang bahagi ng Tinglayan Bontoc Road sa Sitio Pitot, Iker, Barangay Bugnay, Tinglayan, Kalinga. Matapos magkaroon ng landslide dakong alas 6:30 ng umaga ng Linggo. Ayon sa mga otoridad, naitala ang pagguho ng lupa matapos lumambot ang kabundukan dahil sa patuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Nananatiling sarado naman sa mga motorista ang Cannon Road. Isang lane lang ang passable sa Naguilian Road matapos maharangan ng putik at nabuwal na puno sa bahagi ng Banangan sa Blandenguet dulot ng masamang panahon. Mistula namang rumaragas ang ilog, ang Tuding Road, sa bahagi ng Outlook Drive, Puro 4, Baguio City. Dahil sa matinding agos ng tubig, hirap makadaan ang mga sasakyan. Apila ng mga residente, agarang solusyon sa bahain na kalsada. Alauna ngayong hapon, umabot na sa red level ang antas ng tubig sa Abra River sa ilalim ng Banawang Bridge sa Ilocos Sur dahil sa matinding pag-ulan. Inabisuhan na ng PDRRMO Ilocos Sur ang mga nakatira sa high-risk areas gaya ng matatarik na lugar malapit sa ilog at mga coastal areas o mga low-lying communities na lumikas na sa lalong madaling panahon. Pinasok naman ng abot baywang na baha ang mga bahay sa Barangay Bulbulala sa Lapas, Abra, ngayong Linggo ng umaga, dala ng malakas na ulan. Patuloy ding binabantayan ang posibleng pag-apaw ng Abra River at Bulbulala River. Nagbayanihan naman ang mga residente ng Barangay Matwe sa bayan ng Gregorio del Pilar, Ilocos Sur, para maiakyat ang isang sasakyan na tatawid sana sa rumaragasang ilo. Gumamit sila ng lubid para hilain ang sasakyan sa mas ligtas na lugar.
2: Sa ngayon, ideal, lumubog na sa baha ang ilang barangay dito sa lungsod ng San Fernando. Inabisuhan na ang mga residente na maging listo at sumunod sa abiso ng otoridad. Samantala,
6: Suspended na ang face-to-face classes ng mga estudyante sa lahat ng antas sa 11 LGUs dito sa lalawigan ng Pampanga. Kasama na dito ang Candaba, Arayat, Santa Ana, Mexico, City of San Fernando, Bacolod, Santo Tomas, Minali, Makabebe, Masanpot. Habang sa San Simon naman ay suspendido mula August 10 hanggang August 11. Sa aklaw ng suspensyon ang mga paaralan sa pampubliko at privado. Adrian?
3: Gracie, paano yung mga kababayan natin na hindi maiwasang magbiyahe? Kamusta ang mga main highway dyan sa Pampanga?
6: Sa monitoring natin kanina, Adrian, merong mga ilang kalsada, partikular sa Masantol at dito sa San Simon, ang hindi na passable to live vehicles, partikular sa may kalsadang bayo sa Masantol at dito sa Santa Monica Asunta Road, dito yan sa San Simon. Abang dito naman sa Makabebe, dahil tumataas na nga ang tubig dito, na nakadagdag pa nga yung high tide na nasa 4.3 feet ngayong Linggo, ay magkakaroon sila ng libreng sakay sa kaabaan ng Makabebe papunta ng Apalit. Dahil pagdating naman sa Apalit, kahit medyo may baha na ron, ay meron namang mga sasakyan din na pwedeng ma-avail. Adrian?
3: At ang NLEX naman, kamusta Gracie?
6: Ayan ang minomonitor natin ngayon. Mamaya ay hihingi tayo ng update sa salukuyang sitwasyon dito sa NLEX.
3: Okay, maraming salamat, Gracie Rutaw.
0: Ilang residente ng Bulacan, pinuna ang flood control projects sa gitna ng nararanasang pagbaha sa probinsya. At Dust Bien, naghatid ng kilig sa kanilang sold-out fan concert sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
7: FM Radio, the vibes!
8: Ang lupet!
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Exfoliant and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Sa bahay para hindi na kailanganing lumabas sakaling bumaha. Maghanda ng flashlight, batteries, kandila at bangsinde para handa kapag nawala ng kuryente. At siguruhin na nasa ligtas sa lugar ang inyong mga alaga tulad ng aso at pusa. Habang may bagyo, manatili na lamang sa loob ng bahay kung hindi naman pinapalikas. Kapag naman sinabihan na lumikas, agad na sumunod nang hindi mapahamak ang rescuers at ang inyong pamilya. Iwasan din lumusong sa baha para hindi makakuha ng mga sakit tulad ng leptospirosis.
8: Isang paalala mula sa ating ABS-CBN in the service of the Filipino.
9: Anak, pakinggan mo naman ako.
10: Hindi na ako kailangan. Sana ho, ito na yung huling pagkikita natin.
11: Okay na naman, diba, Tita Press? Okay na naman, eh. Inagulo na tayo.
8: Simula ngayong Lunes.
12: Makakasuhan mo? Kung hindi na ka nalalayaan, saan mo na kaya?
13: Tatay ko?
14: Mabait lang talaga si Tita Press.
12: Well, ako hindi. Ako yung hahanap ng paraan para mabalik siya sa kulungan.
15: Ito na mo kami inamin sa dulo niyo. Magpa-file ako ng restraining order.
12: Tapo mo talaga!
16: Tama na yan!
8: Swipe right sa tensyon!
14: Magbigay na lang sa pinang fiscal.
12: Ayan, pinakulong mo. Hindi ka tatantanan yan.
16: Inagutos na sa akin.
17: Sino nagutos sa'yo?
15: Kailangan ko ako talaga dagdag trabaho. I cannot hire you.
12: Tapos ang pili na yan!
15: Pero lahat yan kukunin ko sa kanila. Wala akong ito.
8: Nararamdaman. No filter na.
14: Second chances could be earned tungkol sa dad mo.
15: Ikaw ba? Kaya mo magpaparam.
18: We have to be 100 steps ahead.
15: Love Peace is our original idea.
18: Well done, Abby. I need someone like you dito sa Pebble.
14: Somebody leak the concept.
12: Papunta na ako ngayon sa Pebble.
15: Miss Billy, idol lang kita. Huwag mo naman upkinid yung akin. Sinungaling ka pala talaga.
8: Someone, someday, 8:45 p.m.
19: Sa bawat headline, may mga kwentong kailangan pang sundan. Ngayong linggo sa ABS-CBN News Documentaries, samahan nyo kaming puntahan ng mga paaralang nasa pinakamalalayong komunidad kung saan bawat araw ng pagpasok ay isang laban para sa kinabukasan at isang masusing imbestigasyon sa pang-aabusong nangyayari sa mga bata na dapat sanay ligtas sa loob ng kanilang sariling tahanan. Ako si Jeff Canoy, samahan mo kami sa ABS-CBN News Documentaries. Totoong mga pangyayari, totoong mga buhay, totoong mga kwento.
8: Mga kapamilyang kabalin, the ASAP experience is coming to you! ASAP XP in Pampanga, September 13, Sunday at the Lapid Arena, Angeles City, Pampanga. Two different shows in one concert day. Tickets are available now at smtickets.com. ASAP XP in Pampanga. Get your tickets now!
20: Nanonood ako ng TV Patrol. Doon po nalalaman kung tumaas yung presyo ng gasolina, matraffic, para at least alam ko. Kung may magtanong man sa akin, alam ko kung ano nangyayari. Yung TV Patrol, may tiwala ako. Sa kanya ako nanonood. Kasama ko yung apo ko, yung asawa ko, yung mga anak ko. Gabi-gabi yan.
8: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: Pinagupit ng baha at landslide ang iba-ibang lugar sa Batangas. Kasunod ng walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Tatlo na ang naitalang nasawi at maraming pamilya ang inilikas. Kaugnay niya, nasa linya ng telepono si Dennis Datu. Dennis, kamusta ang panahon ngayon dyan?
1: Friend, bagyang bumubuti na ang sitwasyon dito sa Batangas, hindi tulad kahapon na talagang kabi-kabila ang paglagasa ng baha at napakalakas na ulan. Kanina ay sumikat na ang araw, pero ang malungkot ay may tatlong residente ang naitalang nasawi.
2: Sa gitna ng dilim, lumagasa ang baha sa barangay Balintawak sa Lipas City, Batangas. Isang kotse ang pinagtulungang itulak para maiahon sa baha. Sinuong ng rescue team ng Philippine Red Cross ang hanggang baywang na lalim ng baha o mga 3 hanggang 4 na talampakang taas ng tubig para mailigtas ang 4 na residente ng barangay Marawi na natrap sa kanilang bahay. Gusto ng dagat naman ang highway sa barangay Banay-Banay. Walang makadaang mga sasakyan maliban kung malaking truck. Pagsapit ng Linggo ng umaga, bagyang humupa ang tubig sa highway. Ngunit nahirapan pa rin tumawid ang mga sasakyan. May mga napilitan lang maglakad at lumusong sa baha. Problemado si Joel dahil laging nalulubog sa baha ang kanyang kalendirya sa tuwing malakas ang ulan.
3: Tatlo na kasing drainage niyan. Kasi yung lalabasan doon, baka maliit, pag may ipon ng basura, wala na. Hindi na makakatuloy ang tubig.
2: Malalim din ang baha sa bungad ng subdivision ni Virgilio, kaya nahihirapan ang mga residente sa kanilang paglabas.
4: Malaking abala rin talaga. Gawa ng, siyempre, kahit na gusto mo sana lumabas, di ba kakalabas. Dapat tignan ng DPWH nga.
2: Nawasak din ang pader ng Fernando Air Base sa paglagasa ng baha. Higit 200 pamilya ang nilikas sa Lipa. 15 barangay ang binaha dulot ng ilang oras na malakas na ulan.
5: Matagal na yung mga drainage na nandyan. Mga maliit na sa, hindi na siguro ang COP dun sa pangangailangan ngayon. Saka, sa daming na rin naman tubig na ibinagsak. Kagabi, tuloy-tuloy.
2: Naranasan din ang pagbaha sa Rizal Avenue sa Batangas City. Pero kahit malalim na ang tubig, pinilit pa rin ang ilang sasakyang makatawid sa tapat ng Batangas State University.
6: Napakalakas po. Dito kayo makatawid.
2: Ikinagulat naman ang mga residente ang flash flood sa Mabini, Batangas. Apektado nito mga barangay ng Anilao at Mahuben. Isang katerbang basura at mga kahoy naman ang inalod ang baha at bumara sa ilong sa playa sa Bawan. Nagdulot ito ng mga pagbaha sa maraming lugar. Sabi ni Mayor Wenda Dolor, catch basin ang kanilang bayan ng baha mula sa ibang bayan. Isa pa rin umano sa nagdulot ng pagbaha ang hindi pa rin natatapos sa bypass road at drainage nito sa barangay Manghinaw 1. Matagal na umanong inireklamo ito ng alkalde sa DPWH pero wala pa rin aksyon.
7: Ito ay ilang sulat at pagtawag ng pansin sa DPWH para dito kasi ang dami na hong aksidente nangyayari dito at naaawa kami sa mga pag-ulan ng mga nagpapala dito ang barangay, nagpapala dito ang DRRMO namin para maitabi yung mga bumabaksak na bato, lupa na dito sa kalsada. So kaya kukunin ko na uli ang pagkakataon at baka mapansin na po tayo ng DPWH na sana mauna yung drainage nito at kumatapos natin ang kalsadang ito.
2: Ayon sa PDRMO, 3 ang nasawi sa pananalasa ng habagat sa Batangas. Isang lalaking na kuryente nang mapahawak sa poste habang tumatawid sa baha sa Lipas City. Isang lalaking nalunod matapos tangayin ng baha sa San Jose Sico sa Batangas City at isang 69 na taong gulang na construction worker dahil naman sa landslide sa barangay Kalumala sa bayan ng Santa Teresita. Nasa kanilang barracks umano ang mga construction worker nang marinig nila ang pagdugundong ng mga bato at lupa. Kaya tumakbo sila pero inabutan ang biktima. Nawasak din ng baha ang Taal Lake Circumferential Road. Reklamo ng alkalde, paulit-ulit nang nasisira ang nasabing kalsada kahit hindi pa nagagamit.
8: Pinalitan ng plastic, sheet piles, nasira na naman, pinalitan ng bakal na sheet pile, nasira na naman. Ngayon, konkreto. Ay, ngayon, nakita natin, sira ulit. No? So, dapat to may pagsusuri kung ang diferensya ay maling paggawa o maling disenyo.
2: 628 pamilya o higit 200,000 residente ang naapektuhan ng habagat sa probinsya ng Batangas.
1: Sen, isang mangisda naman ang iniulat na nawawala sa lipunpun sa may Isla Verde, Batangas City. At yung mga pagbahaan na naitala simula kagabi ay nagsimula na rin humupa dito sa maraming lugar sa Batangas. Sen.
0: Oh, Dennis, para lang sa mga hindi pamilyar sa probinsya ng Batangas, yung mga binahaba ay dati na talagang identified na bahain o meron talagang mga lugar na ngayon lang nakaranas ng ganyang katinding pagbaha?
1: Okay, kagaya dito sa Bawan, Batangas, ito ang unang pagkakataon na nakaranas ng ganyang katinding pagbaha itong bahay ng Bawan. Alam mo, dito ako lumaki at talagang kanina...
0: Alright. Sayang, ano, mahalaga sana yung sinasabi ni Dennis Dato, pero meron po tayong technical problems. Subukan rin natin siyang balikan maya-maya. Maraming salamat, Dennis Dato, at mag-ingat kayo.
2: Sports muna tayo. Mabenta ang session tickets para sa round of 16 match nina Alex Ayala at Belinda Bencic ngayong linggo ng gabi sa Canada. Umaasa ang lahat na masusundan ang 7-match winning streak ng Pinay Tennis Sensation. At gaya ng lahat ng laban ni Alex, inaasahang dagsa ang tinatawag na Wild Pinoy Crowd sa stadium. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
9: Busy at masaya ang vibe ng Canadian Open Tennis Championship sa Toronto para sa matches ng mga pinakamagagaling na manlalaro sa women's tennis. Bukod sa world-class tennis, super enjoy rin ang fans sa napakaraming magagawa sa venue. May beginner tennis para sa mga bata. Hit the target na mula sa binatong ball ng ball machine. Fastest serve challenge. Puno ang food court. Maraming nag-chill sa lounge na may DJ. Favorite ang merch store para sa bilihin ng tennis equipment. Kapag walang ticket sa stadium, pwedeng manood ng match sa grounds mula sa LED screens o magpa-pictures sa Toronto 2026 logo. Mabenta ang evening session tickets para sa Alex Ayala Belinda Bencic Round of 16 match linggo ng gabi.
10: How are the sales for the Ayala evening match?
11: We have barely any left.
10: How many?
11: Probably 20 right now.
10: 20 only? Okay.
9: Gaya ng lahat ng laban ni Ayala, inaasahan dagsa ang tinatawag na Wild Pinoy Crowd sa stadium para sa laban niya sa 12 seed Belinda Bencic ng Switzerland. Gaya ni Ayala na kinailangan ng halos 3 oras para talunin si Katie McNally sa 3 set, marathon 3-set match din ang pagtalo ni Bencic kay Taylor Townsend kagabi para ma-set up ang round of 16 kay Ayala. World number 14 ang ranking ni Bencic, 15 years na sa pro circuit, 29 years old, at may career high na number 4. Olympic gold medalist rin si Bencic sa Tokyo 2020 Games. Tough match ang inaasahan ni Ayala sa laban niya kay Bencic.
12: Super excited. It's going to be the first time that I'm facing her, and of course Belinda has accomplished so much in tennis, and of course I remember watching her win the Olympic medal, so I think I'm really excited to be on court again.
9: Interesado ang lahat sa blockbuster round of 16 matchup.
13: This is going to be very interesting because we've seen Bencic in the past sometimes not do well when the crowd is against her. I think Ayala advances. I do. I just think right now she the way she's playing her game right now is fantastic. She's on a high right now.
12: Yeah.
13: She seems, you know, very composed and is able to reset really well. And every match is different, right? But what really admires me about her is her ability to be tough in the big moments.
14: That's going to be a tough match. You know, I think Bencic, she might have an edge considering how she just played a lefty, Taylor Townsend.
12: That's right.
14: And also, you know, yeah. Alex, she might have some concerns, you know, health-wise, physical-wise.
9: Lalaban muna sa center court sina Leila Fernandez at Naomi Osaka, at sunod ang match nina Alex at Belinda.
7: Tuloy ang Ayala Mania sa Toronto. Halos sold out na ang Sobeys Stadium para sa laban Ayala kalaban si Bencic. At bukod kay Alex, gumagawa rin ng kasaysayan sa mundo ng tennis ang Filipino fans. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Toronto, Canada.
15: Sitwasyon ng baha sa iba pang lugar sa Kamaynilaan, Silipin sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: simula ngayong Lunes.
1: Hindi kayo gagalaw ngayon, kailan pa? Dumadami na naman yung dinudukot sa Maynila.
2: Gabo, sigurado ako sa gagawin natin. Yung mga armado yung sindikato na yun eh. Mamamatay lang tayo.
3: Kaya nga, kailangan na natin kumilos. Hindi tayo pwedeng pumayag na mangyari ulito.
1: Si Betsay na ang manager ng Beer Gin.
4: Sabi mo lang sa akin, Ibya, yayariin ko na yun.
5: Eh, pinarin ko na nga yung tatay ni Gabo. Eh, di isusunod kay Madrasta nga.
6: Kawang Bumaren? Ikaw ba?
7: Makinig kayo, ang target natin ay si Mr. Chan. Sino man ang haharap, tumba nyo.
8: Mga walang iyaan mo sa asla. Sila lumalaman ng patas.
9: Sa oras na malaman kung may kinalaman ni magulang mo, magsama-sama kayo dyan sa kulungan.
8: Hindi sila naniniwala sa batas.
10: Ano sa mata? Buhay ka ba ba? Huwag niyo alam, batas!
11: Ilabas yun si Samantha, tapos ang usapan natin.
7: Alam mong teritoryo ko to, Ricardo. Baka gusto mong hindi ka na makalabas ng buhay dito.
12: Kinakailangan ko kasi ng trabaho. Kailangan ko ng pera.
4: Saan nakuha ni Gabo yung malaking pera?
12: Pap, sana mapagbigyan niyo ako.
13: Wala kami alam dyan!
14: Wala! Hindi kayo magalang sa usapan!
15: Kaya patayin niyo kami!
16: Wala kaming alam!
4: Sige, tumbangin niyo!
12: Kailangan ko po talaga ng trabaho.
17: Pwede kita bigyan, minsan gusto. Pero hindi ko alam kung handa na.
12: May dahilan kung bakit tayo nagtagpaw. Para mabigyan natin ng mustisya ang mga mahal natin sa buhay. At matulungan ang lahat ng mga tao binakape. Inatanggap ko ang misyon.
17: Ibigay niyo ang lahat ng armas na kakailangan ni Gabo.
0: Coco Martin, si Gabo, weeknights, 8 PM.
12: Anak, pakinggan mo naman ako.
18: Hindi na ho kailangan. Sana ho, ito na yung huling pagkikita natin.
19: Okay na naman, Tara. Diba, Tita Press? Okay na naman. Kinagulo na tayo.
0: Simula ngayong Lunes.
20: Makakasuhan mo? Kung hindi na ako nilalayaan, sabi mo na kaya?
21: Tatay ko?
22: Mabait lang talaga si Tita Press.
21: Well, ako hindi. Ako yung hahanap ng paraan para mabalik siya sa kulungan.
23: Ito na mo kami inamin sa dulo niyo. Magpa-file ako ng restraining order.
21: Tama mo talaga!
24: Tama na yan!
0: Swipe right sa tensyon.
22: Bigay na lang sa pinang fiscal.
21: Ayan, pinakulong mo. Hindi ka tatantanan yan.
25: Yung nagutos na sa akin.
26: Sino nagutos sa'yo?
23: Kailangan ko ako talaga dagdag trabaho. I cannot hire you.
21: Dapat ang pili na yan!
23: Pero lahat yung kukunin ko sa kanila. Wala ako ito.
0: Ang mga nararamdaman. No filter na.
22: Second chances could be earned tungkol sa dad mo.
23: Ikaw ba? Kaya mo magkakaroon.
18: We have to be 100 steps ahead. Love Peace is our original idea.
23: Well done, Abby. I need someone like you dito sa Pebble.
22: Somebody leaked the concept.
23: Papunta na ako ngayon sa Pebble.
19: Miss Billy, idol lang kita. Huwag mo naman upkinid yung akin.
18: Sinungaling ka pala talaga.
0: Someone Someday, 8:45 PM.
27: Kapamilya, the ultimate concert party is here.
28: Samahan niyo kami sa isang all-star experience dito sa land down under.
29: Don't you guys just get up on your feet?
28: Tara na sa masayang kantahan, high energy na katawan, at unstoppable na kilidan!
18: Palagi tayong pinakikinig ng mga awitin.
27: Diyan magkasama ang inyong favorite stars and pamilya idols.
29: Are you ready to sing?
28: Kuya po ako!
29: Yes! I'm here! Come on! Let's join up!
30: Let's go, mate! Magkita-kita po tayo 5:30 PM this Sunday, only here on
31: SFXP Australia!
0: Kapamilya sa lahat ng panahon.
32: Magkasama tayo sa bawat pinto.

0: Takot na mga binahang residente sa Valenzuela City dahil kahit wala ng ulan, may baha pa rin. Napalusong naman sa baha ang ilang motorista para makauwi lang sa kanilang mga bahay. Live mula sa Araneta Avenue sa Quezon City, nagpapatrol Daryl Sarmiento. Daryl, bakit nga ba hindi pa humuhupa ang baha dyan?
1: Ang problema rin dito ng ilang mga motorista at mga residente dahil saglit na huhupa ang baha dahil pagkatumila na nga ang ulan ay saglit na huhupa ang baha. Ngunit ilang minuto lang, tataas na naman ulit ang tubig dito sa lansangan. Nagmistulang ilog ang bahagi ng Araneta Avenue, Barangay Tatalon, Quezon City ngayong linggo ng umaga. Kahit mataas ang tubig, may ilang nagpupumilit na dumaang sasakyan. Ang ibang motorsiklo tumilik sa baha, pero to the rescue naman ng ilang residente.
2: Makikipaglibing po kami sa ano po namin, tsahin. Eh, ngayon, ito po baha. Mahirap, hassle po talaga magbiyahe-biyahe. Mahirap, lumitirik yung ano namin, motor.
3: Dinechen po lang namin pag tumigil yung ulan.
1: Ayon sa tauhan ng DPWH, nakakapagpalala sa baha ang mga basura. Dalawang beses na silang naglinis, pero hindi pa rin maubos sa mga basura. Sa Barangay Doña Imelda sa Quezon City, pasado alas 8, linggo ng umaga nang humupa ang baha. Ang mga iniwang marka sa mga pader ng bahay ang magpapatunay kung gaano kataas ang baha mula Sabado ng gabi dahil sa walang tigil na ulan. Ang residenteng si Mina, 1984 pa lang, dinaranas na ang mayat mayang pagbaha. Pero sa pagdaan ng panahon, lalo anyang lumalala. Sa kabila niyan, tuloy naman ang ibang residente sa paghahanap buhay.
4: Yung iba po nasa evacuation center, pero kami po, hindi naman po kami umalis kasi may third floor naman po kami. Nagkaroon kami ng riprap kasi po wala pong lusutan doon. Dinakpan po. Nagkaroon po sila ng lusutan maliit.
5: Laban lang talagang buhay. Masarap man yun o mahirap, laban lang talaga. Wala tayong magagawa eh kasi ganun talagang buhay. Hindi tayo mayaman na pwede doon, pwede dito.
1: Pinahari ng ilang lugar sa Valenzuela City sa Barangay Malanday. Tuloy ang pagkayod ng ilan sa gitna ng baha.
6: Misa, may buot. Medyo malalim. Nakapag may ano, nalipong ah. Pabubutan ah.
7: Kailangan mo, may pamilya.
8: Ang hirap pong pumadyak. Dinodoble nila yung bahay. Para naman sa mga amin nasakay, mahirap po yun. Nagiging doble ito po.
9: Napakahirap po. Katulad kanina, galing ako ng Kadiwa, dyan lang po. Pero ang baha po dun kanina hanggang tuhod po. Lagpas sa bota ang tubig.
1: Adrian, sa ngayon ay tumila na nga ang ulan dito sa kinaroroon na natin sa Quezon City. At pagpahagya pa ng sumikat ng araw ng alas 2:40 ng hapon. Ngunit paalala sa lahat, huwag pakampante at ugaliin pa rin ang magdala ng payong at patuloy na i-monitor ang mga abiso mula sa komunidad. Adrian?
0: Okay, maraming salamat, Daryl Sarmiento.
10: Ayun, ingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil sabi nga ng mga weather forecast ano na hindi pa tapos. Mm-mm. Sa ngayon eh magagabi pa, matutulog na naman tayo.
0: Huwag masyadong matulog na masyadong mahimbing.
10: Mm-hmm. So mag-monitor po tayo ano ng mga balita at ng mga advisory mula sa inyong mga LGU at kung kinakailangan pong lumikas na ngayon pa lang habang maaga at maliwanag pa, gawin na po natin.
0: Ingat po. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayan.
10: At ako naman po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Tuloy-tuloy ang ating special coverage sa epekto ng habagat sa ABS-CBN News YouTube channel hanggang alas 7 ngayong gabi. Kaya dyan lamang po kayo at manatiling nakatutok.

0: Napakayamala!
1: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
0: Napakayamala!
1: Mga isyong nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
0: Napakayamala!
1: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang paglarulahin mga isyo.
0: Napakayamala!
1: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.
2: Panindugan karasika sa nakathan panahon daraan mga balita. Paghingaday ang pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahimtang. Tindog og komentaryohan, komentarista. Panindugan!
3: Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan from trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
5: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!

0: trusted partner in health and wellness. In health and wellness.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, digasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kami mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: rin. Wala silang masabi ng radio ang bed kabay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio kabays.

0: The time now on FMR. It's 6:14.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at kumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Sunthorn Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Sunthorn Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes! FM radio, the vibes!
0: Ang lupet!

0: The time now on FMR. It's 8:01.
1: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
2: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
1: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng Himpilang ito.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
4: Pimples at rashes?
5: It's DTX 500 mo na yan!
4: DTX 500!
5: Ito ay may antimicrobial property
4: na nakatutulong sa pagtanggal
5: at paggaling ng pimples at rashes.
4: DTX 500!
5: Highly recommended
4: ng mga eksperto.
5: DTX 500!
6: Mabibili sa mga butika.
7: This is FM Radio.

0: The time now on FMR. It's 8:30.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharansha Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.

Narito na ang 3-digit Lotto Swear Trends result ngayong alas 5 ng hapon, Linggo, August 9, 879. Ulitin ko, 879.

0: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte result kaninang alas 5 ng hapon, Linggo, August 9. 879. Ulitin ko, 879.
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: The time now on FMR. It's 9:01.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar. Sugar cane extract. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: This is FM radio. FM radio. Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 9:16.
1: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tay, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero plus ahi, sasama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabays.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo.

Radyo Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: ang lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite.

0: kahit wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: FM Radio, favorite music radio. FM.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, digasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Radyo Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang ina.

0: inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Mga ibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Atid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Syempre kasama dyan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Sa mga kabayan po natin, ha, na meron po makatanungan, just text lang, sir, 961-532-2110. Ito po pala ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang inyong po makasama para talakay na naman po ng ating alternative medicine doctor kung paano ba maiwasan at malunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan. Gamit po yan, ha, ng mga alternative medicine, mga herbal supplements, mga halamang gamot at saka yung mga tamang lifestyle para maiwasan po at malunasan yung mga karamdaman yan, ha. At syempre makasama po natin ulang iba ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla.
6: Partner at lahat po na ating mga kababayan na nakatutok po sa ating programang. Tayo ay tuloy-tuloy sa ating pong pagtalakay ng mga bagay-bagay ho na may kinalaman sa wellness, sa prevention at syempre mga natural na pamamaraan ng gamutan gamit ang naturopathy. So ako po si Doc Algie at stay tuned in po at magtanong po kayo kung gusto niyo magtanong sa ating pong programa.
5: Yan, maraming salamat, Doc. Yan, ha, sa mga kabayan po natin, ulitin ko lang yung text line para sa mga may katanungan at gusto pong ipakonsulta kay Dr. Algie, sir, 961-532-2110. Pasuhin po, ha, palagyan po ng pangalan kung hindi masyadong maselan yung inyo pong mga katanungan at ganoon din po, edad na rin at saka ng inyo pong gender. Yan, ha, ulitin ko lang, text line po natin, sir, 961-532-2110. 10. Sa mga kababayan po natin, naghahanap ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, available po sa mga pharmacy, sa mga local drug stores, sa mga health shop at sa mga herbal stores. Sa Mercury Drug, available po yan, The Generics Pharmacy at saka sa Watson's Drug Store. Sa Shopee at saka sa Lazada, mabibili rin po, ha, hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Sa pagpatuloy po natin programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Syempre, paunahin po dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na Vitamin C.
7: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension? Santon Plus Gold. Cyst? Santon Plus Gold. Glaucoma? Santon Plus Gold. Menopausal syndromes? Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ambalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid all-in-one sa presyo magkaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
13: Laging bitin, ibalik ang bagsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
12: Oh, yes.
13: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
14: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
17: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
19: Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Mrs. Juanita Badajos.
22: Taga saan po?
21: Taga Barangay Manalo.
22: Ma'am, user kayo ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C?
21: Santon Plus Gold po.
22: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano yung mga nararamdaman nyo?
21: Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko.
22: But after ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, ano po ang effect sa inyo?
21: Inalis na yung, kumbaga, eliminate na yung headache ko, body pain.
22: Tapos
21: inalis na rin yung pamamaga ng bintik ko.
22: So ibig sabihin ma'am, before kayo nag-take, sumakit yung ulo, masakit ang katawan, namamaga ang binti. But after kayo nag-take ng Santon Plus Gold, nabawasan po sila?
21: Opo.
22: Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Santon Gold at Santon Vitamin C?
21: Ay, subukan po nila para mararamdaman din nila ang relief.
5: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, kasama dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C. Sa mga kabayan po natin ha, mabibili po ang mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan sa Mercury Drug, Watson's Drug Store, ganun din po sa The Generics Pharmacy at Rose Pharmacy. Ganun din ha sa mga local pharmacy at mga local drug stores, available po yan. Puntahan nyo lang po, hanapin nyo yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan dahil yan, sigurado pong aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Sa Shopee at Lazada, available din po yan ha sa official store po ng Yes to Health. Ang ating pong text line para sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Kung hindi po masyadong masailan ha yung mga katanungan, mga text messages, pasuyo po, palagyan ng pangalan at saka ng location na rin po para maknowledge sa ating pong programa. Ganon din ng edad po ano, saka ng inyo pong gender. Yan. Okay, Doc. Ito, may Buenamano po tayong talong.
6: Okay, okay.
5: Galing po kay Michael ng Santiago, 43 years old. Bakit po kaya paghihiga ako, nahihilo ako? Gawa po ba ng anemic ako o mataas po ang sugar? Kadalasan po, 100 over 90 ang BP ko. Thanks po.
6: Yung 100 over 90 na BP, hindi naman yun masasabing sobrang baba. Ano? At kung meron kayong episode na yung nahiga tapos nahihilo, eh, posibleng may kinalaman nga yun sa anemia kung kayo ay anemic. Pero sa BP na 100 over 90, sa iba hindi pa naman yan sobrang baba. Pero kung sa'yo, may mga tao kasi na pag 100 yung kanilang systolic pressure, iba na yung pakiramdam nila. Kung sa sugar naman, eh, pwede rin kung mababa yung sugar. Nangyayari yan kapag mababa yung sugar na para tayo nahihilo. Kasi mas ano nga yung ano eh, yung symptom kapag mababa yung sugar. Compare mo sa mataas ang sugar natin. So, ang gawin po ninyo, pwede rin kasi yan na nag-suffer kayo from simple vertigo. Ano? Yung mga taong ganun, yung pag very ano yung positioning ng kanilang ulo once na mababa or nabibigla ay para silang nahihilo. So, kung wala naman kayong ibang discomfort at yan lang yung nararamdaman po ninyo, I suggest mag-take kayo ng mga multivitamins, yung pagpapaganda ng daloy ng dugo para sa ating you know, yung energy and vitality na ating katawan, gaya ng mga B complex, multivitamins, vitamin C, calcium, para makondisyon. Kasi minsan, partner, kapag yung mga tao sobrang stress, tapos minsan puyat lagi, mararamdaman kang ganyan. Kahit yung mga pamamanhid na mga ano, mga daliri, kasama po yan. So, ibig sabihin lang, hindi maganda yung circulation mo at somehow, pwedeng lack of oxygen, kaya nakakaramdam tayo ng ganyan. So, kung lagi mo mararamdaman at hindi na talaga nagbibigay ng parang lagi ng discomfort, magpa-check up po kayo para malaman kung ano yung source ng pagkahilo ninyo or dizziness.
5: Ayan, maraming salamat, Doc. Mm-hmm. Ating pong text line, sir, 961-532-2110.
6: Ipahabol ko, partner, ano? Kung marami kayong nararamdaman na ganyan madalas, tapos sabi ko nga kanina, mag-multivitamins kayo. Kung wala kayong access sa multivitamins, sabi ko nga sa karamihan ng mga nagtatanong, kung may available na Santon Gold, eh, yun ang inumin nyo. Kung baga, makakatipid ka na dahil hindi masyado maraming iniinom, eh, ano pa, accessible pa, madali pang i-take. At least one capsule 3 times a day plus vitamin C, pwede po yun. Then, marami kasi yung ganyan na yung nararamdaman, nag-try sila mag-take ng product natin. Maganda naman yung impact, yung benefit na sinasabi nila pag nagte-text po sa atin.
5: Ayan, ha? Ito, Doc, bakit po kaya biglang pumupula yung isang mata ko sa kanan? Dahil po kaya ito sa aking pag-iinom? Sikaturing po ito ng tanawan, Doc.
6: Opo, ganun po talaga. Pansin niyo pag nakainom tayo, namumula yung mata. Ano? Pwede rin mataas yung BP at mataas yung pressure sa mata natin. Depende kasi yan. May mga tao, di ba, pag diabetic sila or high blood pressure, eh yung iba parang nagkakaroon ng redness sa kanilang mata kahit hindi naman nai-irritate yung mata nila. Tapos yun ang dahilan kung bakit humihina ang paningin o lumalabo ang paningin, kasi posibleng tumataas yung pressure doon sa mata na namumula. Kung yan po ay lalala at sasabihin nyo parang lumalabo ang mata, pa-check po kayo sa isang opta, ano, para malaman, dahil baka mataas ang pressure ng inyong mata, hahantong po yan sa mas malalang problema sa mata natin.
5: Ayan. Doc, pwede po ba Santon Gold para po sa nagsisimula pa lang na katarata?
6: Pwede po. Kasi yung ating Santon Gold, marami po siyang anthocyanin. So, ang mga anthocyanin at carotenoid vitamins ay nakatutulong sa prevention ng any problem related sa maliliit na ugat, lalo sa mga mata. So, yun po ay ina-advise natin. So, pwede po. Pwede kayong mag-take for prevention ng mga problema sa mata, hindi lang katatarata. Take nyo po one capsule 3 times a day, sabayan ng vitamin C para mas maganda ho yung absorption at assimilation natin sa mga tinitake nating supplement.
5: Mm-hmm. Yan. Doc, ask lang po ako. Yung pamangkin ko po, may asthma. Lagi po siya nagpapacheck up. May pag nakainom po siya ng gamot, nagaling naman po, kaya lang bumabalik din. Pwede po ba siya sa Santon Gold?
6: Pwede po, ano, pwedeng-pwede. Kasi ang Santon Gold, may mga natural antihistamine properties siya, no? At ganyan po talaga ang asthma, kasi allergy ang asthma. So, pwede maggamot temporarily ng mga medication gaya nung antihistamine, mga steroid inhalant, pwede yun. Pero since ito ay isang uri ng allergy, matitrigger ito from time to time. Kaya kailangan mo talaga ng, una, malakas yung immune system mo, iwas ka sa mga nakaka-allergy, at marami yan, ano, lalo na yung pag umagang-umaga, ano, tapos bandang hapon, yan, diyan kadalasan umaatake yung asthma, kasi yung pollen, partner, ng mga bulaklak sa paligid, natatangay ng hangin yan, eh halos 90% ng mga asthmatic ay allergic sa pollen, sa bulaklak, yung ano ng bulaklak. O, kaya yun ay nagtitrigger ng asthma attack. So kung titake po kayo ng Santon Gold, pwedeng-pwede po, kasi nakakapagpalakas to na ating immune system, nababawasan yung abnormal na allergic reaction sa mga allergens na pwedeng na-expose po tayo. At in fact, marami mga asthmatic patient na nagsasabi nga na mas lesser yung attack at hindi ganun ka-severe nung nagtitake na sila regularly ng Santon Plus Gold.
5: Yan, maraming salamat, Dok. Ate pong text line, sir, 961-532-2110. Doc, pwede po ba inumin yung Santon Gold sa may ulcer at namamaga po ang tuhod? 80 years old na po siya. Si Cherry po ito ng Bulacan.
6: Pwede po, kasi yung ating mga sangkap naman, standardized extract po kasi yan. yung limang sangkap na pinagsama-sama ay wala naman hong epekto na masama sa ating pong tiyan kung tayo ay may ulcer. Kasi yung ulcer ay pwedeng yan ay gasgas dun sa lining ng ating sikmura, pwedeng dun sa area ng esophagus, ano. Kung alin man yan mga iritasyon or gasgas o sugat doon sa ating pong sikmura, hindi naman po yan na i-irritate nung santon gold. Kasi nga, karamihan sa ating mga sangkap ay mayroong natural anti-inflammatory property at the same time, hindi siya acidic na pwedeng mag-trigger lalo ng pananakit ng ating pong ulcer. Okay? Nire-recommend nga natin yan doon sa mga may indigestion, yung mga may ulcer. Safe na inumin yan, ha? Kaya nga, di ba, pag magtitake kayo ng santon gold, pwede siyang itake kahit empty stomach. Okay? So, itry ninyo kasi karamihan ng mga may ulcer, masyado silang sensitive. May laman ang tiyan o walang laman ang tiyan. Eh, ganun ho yung nararamdaman. Kasi nga, literally, may gasgas kayo sa inyong sikmura. So, sensitive yan sa anumang mabuting pagkain or hindi mabuting pagkain. Almost the same ang reaction sa una. Kasi nga, physically, gasgas siya or sugat siya. Pero hindi nakakapag-irritate, ha, na nakapagpapalala ng ganyang sitwasyon yung ating santon plus gold. I-take nyo lang po siya plus yung non-acidic na vitamin C para mas mabilis yung healing process na ating pong sikmura.
5: Mm-hmm. Yan. Puntahan lang po ha sa mga pharmacy, sa mga local drugstores, available po Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ganda po yung iba mga produkto ha ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kasama po dyan ang Santon Plus Coffee Mix. Ganun din ang ating pong Santon Plus Herbal Oil at Santon Plus Herbal Soap at Turbo Herbal Supplements for Men. Sa Shopee at Lazada, available po yan ha sa official store po ng Yes to Health. Hmm? The Doc, ano po ba gamot sa hindi po makaihi?
6: Hindi makaihi. Ako, pag hindi na makaihi ang tao, so ibig sabihin, may diferensya ka sa kidney. Pwede may obstruction dun sa inyong kidney ng stone, di ba? Or kung yan naman nakakaihi kayo pero masakit ang inyong pag-ihi, malamang meron kayong UTI. Kasi alam nyo, ang isang tao, kung hindi ka makakaihi sa loob ng 24 oras, nako. Mukhang mga emergency ka niyan. Pero sa tingin ko, yung siya ay nakakaihi naman kasi naka-chat, naka-text pa eh.
5: Opo.
6: Siguro, ang problema niya, hindi normal at hindi easy ang pag-ihi. So, kailangan nyo talaga magpa-check sa ano niyan, sa nepro kasi baka po meron kayong bato sa bato at ang kailangan nyo, diuretic. So, ang mga diuretic, ibig sabihin mga pampaihi, sa herbal medicine, wag na tayong lumayo kasi maraming sambong. Yung sambong po, noong panahon pa yan, ginagamit na yan ng mga ninuno natin kapag mayroong kang kidney stone. At even sa Department of Health, sinertify nila yan as diuretic. Kaya di ba ngayon maraming mga sambong na nire-reseta ang doktor. So pwede yun. Pwede rin yung buko juice. Okay, pero tingnan nyo kung kayo'y namamanas kasi pag namamanas, hindi natin ina-advise ang pag-inom ng sobrang daming tubig kasi mas lalo kayong mamamana. So, i-check nyo rin kung namamanas kayo at kung hindi naman, yun, kailangan nyo ng more water para ma-flush out kung ano man yung posibleng nakaka-apekto sa inyong pag-ihi. So, during that time, kailangan talaga iwasan yung salty kasi nagtitrigger yun ng ganyang problem. At siguraduhin po ninyo na kukonsulta kayo sa doktor kasi napakalaking red flag niyan eh kapag yung pag-ihi po ang may problema, mga kaibigan. Kumbaga, kahit na may sira ka sa kidney, basta nakakaihi ka, ibig sabihin, magsusurvive ka. Pero yung pag-ihi, pag hindi na ho naging okay, nako, medyo nakakatakot na yun na sitwasyon na kailangan pong agapan. So, ang suggestion ko sa inyo, kung hindi namamanas, take yung tsaan ng sambong, tapos sabayan nyo talaga ng Santon Gold. Kung sa panahon na nahihirapan kayong umihi, gawin yung 2 kapsula sa umaga, 2 kapsula sa tanghali, 2 kapsula bago kumain sa gabi. Sabayan nyo po ng 1 kapsula ng vitamin C, yung ating non-acidic vitamin C, na Santon vitamin C sa umaga, isa sa tanghali, isa rin sa gabi. Isasabay nyo po sa Santon Gold. At siguraduhin po natin, yung sabi ko kanina na, well hydrated tayo para makatulong doon sa ating kidney. Kasi pinagmumulan yung partner, una, kulang sa tubig, ang dami nating iniinom ng mga matataas yung preservative, matataas yung colorant, time will come na yung kidney natin hihina at magrereklamo yan. So, yun ang unang mararamdaman ninyo.
5: Mm-hmm. Ayan ha. Doc, Engineer Archie po, 65 years old, ano po ba magandang kainin sa may enlarged prostate?
6: Sa may enlarged prostate, kumain kayo nung matataas yung zinc ang property niya. Okay, unahin ko na yung mga kukutin, ano. Hanap kayo nung mga seeds gaya ng pumpkin seed, buto ng kalabasa, buto ng pakwan, ano yung kinakain ng parrot, yung paborito natin, yung
5: sunflower.
6: Yan. Maganda po yun kasi una, mataas ang kanyang zinc. Ang zinc po kasi, once na ikaw ay mababa ang zinc ng katawan mo, sa dugo mo, nagkakaroon ng problema yung prostate. So, kumbaga sa lahat po ng check-up sa mga may enlargement of the prostate gland, mababa ang zinc sa kanila. Kaya nga ang mga doktor, isa yan sa priority na vitamins o mineral na ibinibigay sa mga taong may prostate enlargement. Okay? Celery. Kung alam niyo po yung celery, napakaganda po niyan sa prostate natin and also sa kidneys natin. Maganda yan. Yung sopalmeto, alam po ninyo yun. Soybeans, okay? Like yung mga tofu, taho, soy milk, soy powder, naalala ko meron tayo niyan doon sa ating Santon coffee mix. Ano? Kasi nilagay talaga yun doon kasi nga mataas yung genistein ay isoflavon na maganda sa mga may problema sa prostate. Kasi ang prostate enlargement, it's a kind of hormonal imbalance. Okay? Na nangyayari habang tumatanda tayo. Pero yung iba kasi, hindi na normal ang bilis ng pagkapal ng prostate nila. So, yun po ha, ang inyong ano. Saka yung sugar beets, kung alam niyo yung ano, parang singkamas pero pula yung ano niya. Pula yung laman niya, yung katas niya. Ginujuice namin yun. Tapos sinasamahan namin ng yung isa pang ano, yung singkamas. Tapos i-ginujuice yung pinapainom namin pag may prostate enlargement. Kasi mataas ang mineral na zinc noon. Okay po, so yan ang mga pwede nyo i-take. Pero kung kailangan nyo na medyo mataas-taas yung mga anthocyanin, yung natural hormone precursor, huwag nyo ilagay nyo na sa inyong iti-take everyday yung Santon Gold. Okay, pag medyo malala yung sitwasyon, ramdaman nyo yan, sakit ng balakang, ang hirap umihi, take nyo 2 capsules 3 times a day. Okay, ang pag-take. At least mga 30 days na iti-take po ninyo yun. Sabay yung mga pagkain na sinasabi ko kanina na mataas ang zinc. Tapos, don't forget vitamin C. Kahit yung vitamin C ng mga prutas, kasi kakambal ho yan ng zinc, yung vitamin C. Kaya diba may makikita ka vitamin C plus zinc? Kasi para sa immune system, para din sa prostate kung ang problema ay prostate. Okay? At dito, pwede nyo ituloy-tuloy yun hanggang sa maginhawahan kayo. Kasi siguro nasa 70% na mga nasa edad 40 pataas, nagsisimula na silang magkaroon ng prostate enlargement. Kaya lang may mga tao talaga na sobrang bilis ng pagkapal o paglaki. Kaya hanggang sa nahihirapan na silang umihi.
5: Yan, maraming salamat, Doc. Ayan ha, puntahan lang po sa mga pharmacy, mga local drug stores. Available po ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Plus Coffee Mix o Nature Soya Coffee. At ganoon din po ang ating po mga ibang produkto. Kasama yung na dyan,
6: turbo,
5: ha? Turbo po natin, Doc.
6: Yung turbo, pag basta meron kayo nararamdaman na parang ang pag ganito partner, yung sign yan Paggabi, ihi kayo ng ihi at least mga 3 times kayo o 4 times bumabangon. Tapos pag iihi kayo, ang tagal bago lumabas. Tapos naiihi kayo na hindi nyo na mamalayan. Yung ihi natin, yung dribbling urine na tinatawag. Huwag nyo na kaming tanungin. Mag-take na kayo ng Turbo Dietary Supplement for Men. 1 capsule a day. Okay na po yun. Plus yung other supplements natin para maagapan. Okay? Basta prostate and men's health, isipin nyo, Turbo Dietary Supplement for Men. May Maca at Clavo Wasca yan. Subok na ho yan sa South America. Kaya nga ito ay pinag-aralan ng mga scientists. Bakit no sa South America at the age of 70, 80, nakakabuntis pa?
5: Malakas pa.
6: Malakas pa ang tuhod nila. Ayun pala yung sikreto. Kahit yung mga babae nila, hindi agad sa atin.
5: Hindi nadadry.
6: Menopause ka agad. Dry agad. Sa kanila, hindi. Yun na yung sikreto nila na sinundan ng scientific research. Kaya meron tayong product na ganito, yung ating Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Yan ha, available po yan sa mga local drug stores. Ganun din ang Santon Plus Herbal Soap sa mga kababayan po natin na may problema sa balat. O kaya para maiwasan yung mga problema po sa balat dahil yan po, mayroong mga natural antibacterial properties, Meron pa siyang mga moisturizing formula, kaya hindi mabilis tatanda yung ating pong skin, hindi mabilis kukulubot. At maiwasan din po yung pamamaho ng ating pangatawan, pagtubo ng mga tigyawat na yan, mga acne, lalong-lalo mga severe na po na acne. At maiwasan po yan sila, ha? Ganun din para maiwasan po natin ano yung pagkalat ng mga bacteria at viruses sa ating pangatawan, kasi may natural antiviral at antibacterial properties siya. Yan ha, Santong Plus Herbal Soap. May natural whitening formulas pa, kaya fair na yung skin, makinis pa, no? Hindi maraming tigyawat, at maiwasan po natin yung pamamaho ng ating pong pangatawan. Ganun din ha ang Santong Plus Herbal Oil sa mga masakit po ang katawan, mga arthritic persons po dyan, mga tatay, mga nanay po natin, lolo, lola, ano po. Pag sumasakit ang tuhod, huwag nyo agad pinapainom ng mga over-the-counter na painkillers. Baka kasi bumigay yung mga ibang excretory organs niyan sila. Ma-burden masyado, ano po. Kaya haplasan na lang po ha, yung mga masakit na parte ng katawan ng Santong Plus Herbal Oil. At ganun din, para maiwasan na po na kagatin tayo, utusukin ng mga lamok. Para maiwasan natin yung mga mosquito-related problems. Yan ha, mga quality product ng Yes to Health. Edwin po ng May Kawayan, 52 years old, severe hypertension po with heart enlargement. Ilan po ba kailangan ko i-take? May maintenance din po ako, Doc.
6: Sa kanya, kailangan, dahil confirm na yung condition niya, I suggest, sir, mag-take kayo ng 2 capsules 3 times a day within 90 days. Kasi pag ganyan na may heart enlargement na kayo, ibig sabihin, hirap, kumbaga, hirap na yung puso natin sa daloy ng dugo. Kasi severe hypertension. At kung kayo po ay may opportunity, pag nagbukas na yung ating wellness clinic, ay bisita po kayo para mabigyan namin kayo ng program. Kasi alam nyo, pag may mga circulatory problem, nadamay na yung heart natin, kailangan talaga natin ng detox. Yung detox na very simple, pero yung katawan natin naglalabas siya ng mga impurities na nakaka-apekto na sa daloy ng dugo. Na kaya nga, di ba, ang dami. Hindi na nila magagawin nila. Umiinom naman sila ng maintenance medicine for many years. Pero high blood pa rin sila. Tapos later on, yung puso na nila may problema na. So, anong problema? Ang problema po doon, kasi sometime or most of the time, nakafocus lang tayo sa maintenance na binigay ng doktor. Hindi natin alam that our condition is highly preventable using nutrition and healthy lifestyle at yung tamang pagkain. Which ang mga naturopath, hindi kami nakafocus sa maintenance. Nakafocus lang kami dun sa prevention and yung tinatawag na regenerative treatment using food and lifestyle change. So, yun po ang effective. Kasi una, aside from taking your maintenance, meron po kayong ginagawang hakbang para tuloy-tuloy kayong makaka-recover. Kumbaga, sa dami ng bara, kumbaga sa kanal, daming bara, kahit i-flush out mo ng tubig yan, hindi yan. Hindi yan masusolusyonan unless tanggalin mo yung bara. Yun ang principle ng naturopathy na gusto naming i-share po sa inyo. So, syempre, yung pag-take ng Santon Gold ay malaki yung tulong as preparatory therapy. Kasi alam niyo po, ang katawan natin kapag ganyan, kulang na kulang talaga sa mga napaka-importanting sustansya na accessible naman sana, kaya lang minsan hindi nga natin nakakain. Yung volume no na required, hindi rin naman natin kaya. So taking supplement is the best way as a solution para kumbaga maibigay sa atin yung kailangan natin na hindi natin ginagawa yung use pa, nakakain ka na napakaraming gulay at pruta. So iba na ho ngayon ang technology, kaya yun po yung ina-advise natin, sir. Then, iwasan mo po yung mga stimulant, soft drinks, kape, iwasan nyo po yan. And use some alternative na hindi naman maapektuhan yung ano mo, yung galang-gana ka sa kape tapos biglang ibabawal. Hindi ano yun. Hindi yun ang strategy. Substitution ang isa sa pinaka-best way kung meron kang pwedeng gamiting substitute sa dati mong iniinom or kinakain.
5: Yan. Maraming salamat, Doc. Yan, ha, puntahan lang po mga pharmacy, mga local drug stores. Hanapin niyo po yung mga quality product ng Yes Health at Doc Samaritan. Aprobado po yan ng ating Food and Drug Administration. At marami na po ang nakasubok at guminhawa. At gusto namin kayo rin po ang sumunod na makaranas ng kaginhawahan. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may mensahe pa po kayo para sa mga masugid po nating taga-subaybay.
6: So, pinasasalamatan ko po kayo, mga kaibigan. Ano? At alam niyo po, natutuwa kami sa resulta ng ating gabi-gabing pagsasahing papawid dahil marami po yung nagsasabi na sila po, naintindihan nila yung tinatawag na wellness. Kasi ang kahit gaano kalalahong sakit natin, as long as kumakain tayo, nakakadumi, nakakaihi, at tayo po ay may huwisyo pa, nakakaintindi, eh wag po kayo mawawalan ng pag-asa. Kasi po, ang sustansya mula sa mga halaman, sa mga pagkain ginawa ng Diyos, talaga pong ginawa niya ng Diyos para magpagaling sa ating mga karamdaman. At sana po ay samahan niyo kami sa mga susunod pang pagsasahing papawid sa ating pong palatuntunang dito po sa Yesterday. Ako po si Doc Aldi, hanggang sa muli, salamat po.
5: Maraming salamat, Doc. Yan po, makaibigan, ang ating alternative medicine doctor, naturopathic health practitioner, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang susunod po, makaibigan, ha. Ito po inyong Doc Samaritan Stephen Hinas, nagpapasalamat sa palagi pong pagantabay at pagtutok sa ating pong programa, programang Kalusugan Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health, mabuhay, Visayas, Mindanao at Luzon. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
0: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan Iwas Karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Protection ba sa kalusugan?
2: FM Radio, the vibes,
23: ang lupet!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kabay sa Mario Bet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
2: Mario Bet
0: ang lupet.
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio the vibes.
4: This is FM radio. FM radio, favorite music radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabays.
3: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.
4: Napakiana la!
5: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
6: Napakiana la!
5: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
4: Napakiana la!
5: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tao, kundi ang pagklarula han mga isyu.
7: Napakiana dadla!
5: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la!

a las 5:02. Arenjonate mau pengaga, kumusta? Lunes laut kita na daw, Pizza Jess. Sama daling story kadoa ini ngalun is itong bulan. Bulan lagi hapon ito na gusto or bulan na ito na gusto. Mau pengaga, may tubong, balitaw, buat na. Aradton mga masolo da opisina, adton gihapon masolo da eskwilahan. Labot la dito Metro Manila, manhin 15 ng mga probinsya dito Luzon. Waray klase, waray trabaho, waray face-to-face, kundi work from home. Tungod hiton, habagat, babaha magkalilisang. Kumbaga sing paman it pangubong, nangungubong yan adton mga responsable han pagtaga flood control project. Labi na adton may mga anomalia nga waray papagkapipriso. Waray pakaso kiha hapag kaya na itampo makalilisang pero di na nadara ito nira mga pagampo kay maram ka mo adi nga mga panahon labi na kumbaga nagdadalomdom itampo makalilisang tihito nga mga involved iton pagtaga flood control project nga pastilan Ginoo ko ayaw gadaan ay uran ayaw gadaan ay ito nga mga bagyo kay mahataw itong Lisbon pero kay di na pinamamatian ni Lord ngalong kaya niyan kay ak ibubuhos ini balitaw yan na sharing ko pa man anhingyapan mga taga Luzon na masudlan ang ira mga dams kung nasobrahan liwat oo kay kumbaga na apaw ito nagkakontribute actually itong sobra nga baha itong pagpakawala ha, pagbuhi itong tubig nga sobra din na itong mga dam kaya hadi waray na, mga hubas na. Nanggagataw ng mga kaisdaan, mga kasangkayan. So naghingya pira, nagampong, hinaut unta. Masudlan ini pinaagin, di rin nangan lauran, kundi kung mahimo kung bagyo, basta ayaw laura-uraha. Waray man kung hira-ura-urahang bagyo, pero didilo at hira-tiraha itong habagat. O habagat na pagkaya na, tinuudla, mga kasangkayan. No? Ampo nato rin taon to nato mga kabugtuan dito particular Luzon, Metro Manila, National Capital Region, babaha itong mga lugar dito nga nin unom pa nga mga nin lugar, o 15 nga mga lugar. So, waray klase. So, din ni aton, adagay may da klase. Ha? Oo, human din diha Mindanao, nagtikad to Luzon. Abagat ito na eksperyensyahan. Although may da nagpaparin. Hindi na sasayab duha or tulo. LP ito sa bagyo na adi gawas sa gawas pa ito na par or Philippine Area of Responsibility. Pero kung baga harayo ini mga kasangkay na makasulod nga niya aton. Kidaan adi na higbaw. Adi ito east side ito na North Luzon. Adi east side mga kasangkay nito North Luzon. Pero adi na nga daan niya higbaw. Kaya lang may tungod hini nga duha ginihigop itong mga hangin. Amo ito nagiging kaos sa mga kasangkay nito na bagat. Nga kundi nakakahigop itong habagat mga kasangkayan hindampog dito tikang ito ni mga lugar nga kundi amo dito ginbubuhos partikular dito Luzon. So, pero ako mga kasangkayan iba manggod na yan itong buhos itong uran kaysa buhos hadto ini may tungod na ini epekto na ini itong climate change actually. Kung hadto sing paman ang normal nga uran na buhos lang tag 15 kabaldi, yan na naabot ng minil-mil kabaldi, tunito nilada na. Itong tubig ay ginbubuhos mga kasangkayan. O diba, hadto warahini actually, warahini hadtong mga panahon. Kaya may tungod na inibisan nga nitong mga landslide. Kung expect nala, bagyo mga kasangkayan. Although, iton bagyo prone inihin mga landslide. Kaya may nahitabo na liwat nga inin na landslide dito. Upat ito na rescue. May dato lupa nga missing or gimbibiniling. By the way, ang nakalabay nga mga bagyo, likewise ini pagtagahabagat, nakaawat na hinwalong nga kinabuhi. Walo itong kumpirmado nga patay. Kaudgan hindi hinalumos. Kaya may da na kuryente. May na kuryente. Nasirong rin taon dito no sa nga punon kahoy. Ada kay may tungodhan sobrang uran hangin. Natumban punong kahoy. Pati ang posti natumba dito niya
inin na gin na isambayan nga lugar patay. At least din aton mga kasangkayan, ha? Inuuran kita, sinisirak. Di man nga ni duro nga uran, likewise dir gihapon duro nga sirak. Alang man nasirin kita nga maswerte pa kita din hi. Ebisa nunan hon, makabugtuan tagihapon tahatong nagsasakit hapag kaya na Metro Manila in particular Luzon area. Sige, buhat na. Hindi maaram kung nagpapadayon niya na itong impeachment, ano? Kay kansilado man itong tanan, haros may tungod itong may hinilagi nga pagtagababaha. You know, upod man gihapon itong kinamutangan itong Senado. Na, lugar, hindi kita maaram. Waray pa so far announcement luat kung makakansil ba itong impeachment kapag kaya na o magpag-schedule yan na mga kasangkayan ni Kapira. Kakatursi kundik na sasayop. Ika-14 ka adlaw. Ika-14 ka adlaw. Unom, dosi, sumadaling eh, sorry. Ika-4 ini, kumausan na kabulan, ano? Ika-4 na ini kasimana. So, kung kada simana tagtulo, kung ika-14 na ini hapagkaya na, siyam, dosi, sobra na nga ni. Matamak na hindi sa kabulan, matamak na duha. Anyway, mga kasangkayan, iton good news para buwas. Good news ba? Kay maubos itong presyo ng gasolina ng iton na krudo, diesel, sobra 5 da. 5 pesos. Ha? Pag maupay nini parang rin aton mga inin motorista. Kaya na may dait pinakabubuya na 75 iton na inenokeni iton unleaded 76 iton kuan iton premium 75 76 sobra chintalot makasangkayan iton diesel o balikad na maram ka mo kung kaya no ka udgan makasangkayan nagagamit or napalitin sa rakyan before diesel kay una diesel labot kay makusog humatak hiya barato ang diesel. Barato ang krudo. Oh, ang mahal hadto ang premium. Ha? Nganhan na unleaded among pinakabarato. Mga kasangkayan, unleaded itong pinakabarato. Yan na, ma-observe ka mo. Di na online ka, damo din babaligi ang mga sarakyan. Diri pa mga kwan, do mga sikanan, pero diri pa mga laspag. Kaudgan mga diesel. Dudoy itong. Diri nga ni kuan, diri nga ni inin na di diesel ng sarakyan, manual, labi na kung itim sarakyan in automatic. O kadamon doon mga barato pagod tinood lang. At problema at automatic kay matyang ka nga ni makina didebut nga itong traffic, di ka pwede magduso. Namiling kagudahanin mekaniko. Ah, o balitaw. Kada mo itong mga baligya ng mga sarakyan, labi na yun ng mga diesel, kay ging ko-convert na palit na lerlo at gantot gasolina, kaya mo itong barato. So amin itong rason kung kaya no mga kasangkayan nga itong LTFRB, diri good basta-basta nga nahatag itong demand, itong mga transport sector parahin kuan, parahin na, ano kaya di, parahin na increase itong pasahe. Kay nag-up and down itong kuan. Up and down itong ano kayo ni, itong presyo itong lana. So kada pagkaya na, may daman gihapon nir pag-ubos itong presyo. Pero pada yun, mga kasangkayan itong demand. Ginkuan na nga ni nira fuel subsidy from 10 pesos to 12 pesos. Pero nila gihapon gusto ko nira, okay. Kukuha ni itong fuel subsidy ay iyo. Pero tagan ka mo ni increase. Kay mga dos kundik nagsasay pagkat ako lot ini kaupay mga kasangkayan. So amin ni Trason, amulin ni itong baligya nga di kita pwede pakahi pagkabagabaga init medisina. It medisina di pwede hin SRP or suggested retail price. Amin itong mga baligya mga kasangkayan nga di kita pwede pakatawad. Waray ni mo choice mapalit kagod medisina mo. Waray ni mo choice. Pwede ka siguro magkanbas kung ayon pinakabarato pero kung matawad ka di ka makatawad. Ha? So amin itong literal nga between life and death.
kundi kaya itong pumalit, kaya namamahalan ka, nagkikinabuhi itong masang alang-alang nila. Di ba? Parang gasolina. Doda mo itong, kumbaga itong competition makalilisang, pero baga di man dako itong diferensya. Diferensya yan na, sintabo lang. Good news inif by tomorrow. Kada Martes man, good news makasangkayan kay amo ito. Sobra 5 nga to, sobra 5 itong pag-ubos at presyo diesel na itong gasolina. Impact itong LPG hapag kaya na nag-ubos na gihapon. So, open nga pangilalaan na utunta nga tuloy-tuloy na. Anyway, so amin ni makasangkayan, ano? Kung magpadayon niya na itong impeachment, magpapadayon ang auditor mga kasangkayan, State Auditor Del Campo, yan na. So, tapos, human ni Del Campo, bangin niya na nga si Mana, isang leader ikaw niya na Special Disposing Officer Acosta, han 500 Acosta 500 million ini han ilaruman na Office Vice President han iya confidential fund while he paharda ilarum ini Special Disposing Officer han Department of Education han DepEd kay secretary man han DepEd ikaw niyan BP Sara likewise Vice President so duhan niya confidential fund makasangkaya 112.5 million pesos confidential fund. Kalilian. Much money. So, amin ito ni Sasalang, kumbaga, diri ni witness supposed to be itong prosecution. Witness ini itong kaluyo, supposed to be mga kasangkaya. Pero igin kuan, igin salang ini, ini hi Acosta mga kasangkayan, si Rinco Paman, amo ini babae ini actually nga in Special Disposing Officer in nadismayo ini during han kuan nadismayo ini during han hospital ini during han inin quadcom hearing. Anyway, si Rinco Paman, sumatlain ka maturan, amo lang ito ni mo katalwasan. Ha? Anda ko nga balita ka last week mga kasangkayan magikatarpos ang simana didahan Tuesday ha? May tungod hitong retraction han upat nga mga membro han malitaboy baga na ko ini nga balita da ko ini nga istoryahon mga kasangkayan but san o kita hingad to ini inin na nga dianay kita hiton mga singko paman nakakaipikto hiton nga tanan or hiton karamaan kay ini banga san uba ini magasangkayan san uba ini ma susulbar nga problema although di rin din aton pero may makaka-relate ini may tungod inin usang official iton Bureau of Fire Protection ginaresto ya. May tungo din 150,000 extortion para in usang aplikante. Ha, madaling istorya, ha, ma-apply ka. Gusto niyo mo maging bumbiro. Ma-apply ka kay may dakuta. So niyan, ngalong sige. Magkakasulod ka, pero kinanglan maghatag kay 150,000. Sample ini in particular kay you know na depende ni ito ni mustado siguro ngan itong demand may danan din ni ato na itabo it akong punto din hi san uba ini ma pupuy actually before na ka the Philippine National Police yan at agsub mga kasangkayan impact may daghihapon ha mga men in uniform labot lat Philippine Army. A Philippine Army, waray pa kita may nabaruan nga may ginaaro para makasulod ka. Ha? Oo, kumbaga hinas sa sanduro, pero kung di ka mga kasangkayan, in particular itong Bureau of Fire Protection, despite, before nga ni, di ba, si Rinco Paman nga ni nag-apo, ay nin, pagkaikuan niya, inin, ano kay ni, inin, board passer han criminology, singko, day, mas mau pa Bureau of Fire kay unan nga tanan diri ka prone in kaso
nga diri kada adlaw may nang trabaho, majuti ka manggod. Whereas kung di ka pulis, ma-assign ka nga ni di mga station, pulis, mga municipal station, prun kan kaso. Oo, kay, you know, oh, diri ito malilikyan. Basta good ada ka servisyo mga kasangklabi na kung ada ka police station, prone ka yung kaso di da, kayo no, bismakan to ka lang magtutuhay ka la. Nakalapatong ka may tungkod ka din nato o ikikiha ka. Diba? Bisan nga nga pagtaga drugs operation. Ada itong mga planted, ada prone ka yung kaso. That's why sing dito na lauday. Sering kumaram ka, yan na. Kaya may danirahan to, kuhan, may danirahan to. Ina-interview, nakabati ako, han, taga Bureau of Fire, nga nagpapatapod hiya, hira. Kaya bumutog yapon ini, may tungod ini nga pagtaga extortion. Bumutog yapon ini, mga kasangkayan, nga di dagi hapon bumuto. In fact, may danirahan to tarpulin, nga gimbutang nga waray, nga bagahin may da mga point personira, in kaso por kaso, may kami babaruan, nga pinangangaruan ng mga aplikante, singkop. Yan na, kaya wala hito korupsyon. Pag-apply, kaya magkukuanggan man ito, magmamaan. So, adin na luwat, although diri din ni aton. Gin-aristo no sang official. Kumbaga, win-wising official, rangguhan ini. Official ang Bureau of Fire Protection, hinusang entrapment operation na dumar ang Bureau of Fire Protection Regional Office 1 ng Philippine National Police dito ni Dagupan, Pangasinan. Adin nakalubay nga pitsa 5 ng Agosto. So, may tungod kay ini nangangaro hin 150 mil hin usang aplikante. Gindumaran usang operasyon, human mag-file hin reklamo usang 25 anyos ng aplikante ala kontra ang suspect nga may ranggo nga Fire Officer 3 FO3. Bagadiri pagod na taas si Trango. Ha? O, nga nakabasin hin usang Bureau of Fire Station, Region 1. Nagipagsumpayan ang Bureau of Fire Protection Region 1, Hadagupan City Police Station, para ang operasyon. During an operation, iginduhol han aplikante ang mark money sa kubinusang sarakyan. Pero, naka-eskapar, naka-ikyas ang suspect, han mapansin nga may tiabot ng kapulisan. Pero, indak panggihapon ini, may humanhan na maghalipot ng paplanat ngan padayon itong follow-up operation para mabawi ang mark money nga iginlabog. Alaka, iginlabog ko may nasunod. Napurot ang nasunod mga sangkayan. Tinood ba, sir? Ha? Nga iginlabog or may da sumalo? Ha? O iginlabog ko, no? Waray kabawi ang mark money. Maatubang hinkaso ang maong opisyal, kriminal ngan administratibo. So, may nanangayaan ini, nga dati na kuno nga involved inihin pariho gihapon ng mga aligasyon. Kaya ano man nga nakadapa itun. Kaya si Ringo pa, it sakit, labi na kung cancer na itun. Kumbaga, umul-ul man ito, may dahil ito mga palabanhod. May dahil ito mga pain reliever. Pero pagpapasit pain reliever since nga cancer na itun, maguhap nga maguhap as in maguhap aadi. Kay waray na unta, sugad ito nga panhitabo. Di rin habubutang ang Bureau of Fire Protection. Hinsugad ka langanin kung gintanggal. Pero kay di rin man harumama itong pagtanggal. Do, sana kanto na lang ninyo kuhan. Para tangkop na lang mga buhong ahos. Ha? Han iyo fire truck. Oo, di ba? Oo, sino? Parang liwan na lang guma. Ha? So, ginpahayag itong Bureau of Fire Protection nga ginhimo manira nga itong suspect ang may danira mga professionalismo, integridad, kadaman ini in mga taga Bureau of Fire. Ginuotro itong Bureau of Fire Protection nga waray anuman nga bayad nga ginaaro in anuman nga era recruitment process. An pagkarawat at serbisyo in may tungodla itong merito, kwalifikasyon, nga physical, nga mental nga kakayahan. Itong mga karasa pa matiyon. Kaya naman karasa. Kaduhan na lahat budoy, importante kinahanglan may da kay hidruhul. Bato-bato halangit, ha? Oh, di
ibaheng kara sa pamatiyon nga depende itim kwalifikasyon, physical nga mental capability, merito, di ba? Hingkara sa pamatiyon. nagigin to third na la itong actually number one dida. Do maybe tagang kadres ano itong qualification. Sabi ni, pero kinanglan alams na. Ha? Ika pwede ito kaya no mga kasangkayan. Until now may daman kita. Di rilain yung pagtaga Bureau of Fire Protection. May mga transaksyon na pagkaya na mga kasangkayan. Damo itong mga transaksyon yan na nga kundin. Nasa rin tatimbabatian. Mga personal kita mga kasangkayan. Nga, huwag ipapabalik-balik. Kada mo na, pagpirma naman launta ko, no? Balikan ditong tagi. Diba daw, budong kalasing pamanag-ugangan. Mulamang ko doon nagkaulang. Pagdulhi, mabilis pa sa alas 4. Pirma da yun. Ito ba nga, kumbaga, kayo no, kalakaran ito actually. Kalakaran ito. Ayun lang itong pinangaran din yung mga insya. Ibangin ikaw nga namamati ko kapag kayo na. Nakasiring katinoo dito. Kaya didihakuan. So, nakuan lagi hapon ito. Nairal lagi hapon ito. Kaya kumbaga sing paman system na ito. Sistema na ito. Labot yung mga transaction. Upod na dida ini nga pagsusulod. Pagka police, pagka fire, BGM, pero ano paman. In fact, bisan nga ni ha, mga opisina itong gobyerno. Diri ha, gawas itong minin uniform. Nagkakasuhulan gihapon. Usahay para makarawat na. Ikaduhan na nga nalit ng mga palakasan na tinuod. Number one din ang nairal. Priority good sa lapi ay. Saan ini magkukuha? Saan ini? No, it gobyerno ada, Civil Service Commission. Ada, duro kay stricto mga kasangkayan. Pero kumbaga, sing paman, nalulusutan lagi hapon. Nalulusutan. Di rin ni bago. Maihan na ini ang kalakaran. In fairness, Bureau of Fire. Di rin lang Bureau of Fire. May dasugan ini ang kalakaran. Kay ano nga nagpapadayon? Ah, di ba? Numdum ka mo din niya. Tumay na entrap gihapon. Babae pagod. Di rin official. Pero aray, nautod. Kay yun o, mga kasangkayan. Kung iyon yung papagawa, sino nagsugoy? Kay nagtotoo kita nga diri itong putablin sugat babae ka. Likewise, nandiri ka good official, makik-transact ka para hin mahataging kwarta. Di ba? O kay para makasulod. O anir investigasyon aray. Ging kumukumo kay ano official, ang nadadabi, or may dabagin himo. O amo ini. Kay kung gin ba papasamwag at tuha anin publiko, magmamaan na gadman siguro. Pero waray, ging kumukumo, kundi nagsasayop, assign somewhere in summer. At to nga miyembro ng Bureau of Fire, nanonomdom ka mo, naisgutan natin ni.

0: Sir Wilwon Tisa, mo pa'y nga ga.
1: Mo pa'y nga ga, mano dali, yan sugad man na natin mga kabayos nga nagkikita natin Facebook Live. At nan mamati head ira mga radio. Di natin ulagway, natin panahon. Para yan ang adlaw, han Lunes, ika na po lupadlaw. Tan Agosto 2026. At aton minayuyungan minahal nga provincial late padayon kita mga kabataan usahay madampog ng kalangitan na pwede magdarahin mga panalagsa o tigda ng pag-ulan ng paglalugdog may tungod ang sinisaring nga local thunderstorm nga usang adadawa ka oras ano man na pwede nga local thunderstorm kung makita ng mga double radar hit pag-asa may issue ang pag-asa ang thunderstorm advisory ng pananiyo barangay Bungto or siyudad, malagpatan ni nga local thunderstorm, pwede tumagadan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, nga may kaupon nga magkinlat, nga mananagula ito sa kubinusa nga naduha ka oras. Basal naman ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, ang southwest monsoon na amo lagi hapon nagluduminar haluson, nga kanluran nga dapit, hiton Bisayas. Waray, Gail. Warning nga giniisan pag-asa para yun ang adlaw. Dini nato repeat, salit na mga kabibes nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pag-isda, talwas kumagtuhadagan pagpakabuhi, basta magigmaklaran mo pa, para liwat hira makalikay, hinano pa man ng mga disgrasya nga posible manabo, samtang hira at kadagatan, nagpapakabuhi. Patigay hapon na nato mga ay, siring ko pa man kanina, waray, Gail, warning nga giniisan pag-asa, tiniatropit, ngan habukos, nga sinirangan, han, Bisayas. Anaton real-time na nga temperatura, nakita 27 sentigrado, na pwede mabuti 32 sentigrado, nga na nga adlaw. Anaton na adlaw, masidlit, sinidlit kanina, alas 5.29, di pala may ha, atutunod niya nga kulo, alas 6, kuno. Atong daylight time niya nga dalaw, may nakita 12 ka oras, nga 32 minutos. Tikang didi, happy day na rin mo late. Inin, Heroel Montesa, ang iyo weather presenter, maupay nga aga hatunan tunan, nga damong salamat.
0: Damo gihapon ni salamat Sir Ruel Montes sa magasangkaya. Anyway, madaling istorya din aton na maupay ito na itong panahon. But saan kita mag-bake mga kasangkayan? So ginuuna ko ana itong mga good news. Good news kay maabubo itong presyo itong lana buwas ng adlaw. May dagihapon kita good news. Do, kumbaga, ginluluto pala ini nga hopefully maging balao din kay dako ini nga bulig mga kasangkayan para nga dito naton mga person with disability or kadton may mga kapansanan ba nga mga kabugtuan naton oh so inen kay may day na ginduduso nga 2000 monthly allowance itong mga PWDs so igin file ini ni Bam ni Senator Bam Aquino kay siring paman niya nga kinhanglan kuno him bulig nga tuin mga PWDs ang paghatag in 2,000 kada bulan disability support allowance itong person with disabilities para makabulig ini itong ira mga gastuson ira kinahanglan pangunang panginahanglan adlaw-adlaw alarom itong Senate Bill number 2386 ang National Disability Support Act mga karawat ang mga kalipikado ng PWDs hinbinulan nga allowance sa Ilaro man National Disability Support Allowance Program nga pwede maging regular nga i-adjust ala kontra or base to inflation para magpadayon ini nga kantidad nga tuiton terabot pa nga mga adlaw. So, person with disabilities face additional and often invisible expenses in their daily lives including transportation, healthcare, personal taran. So, kumbaga ang mga pangunagod ini mga kasangkayan. So, do may da nagad ni Rayana, kaya di ba may da magnakarta para inihaira mga kasangkayan. In fact, may da ni Ragihapon mga inin, ano kaya ni? May da ni Nira mga discount para ini tun senior citizen makasangkayan. So ini kinahanglan manggod ini kay you know apag trabaho nga aspeto kumbaga bagan sumiring nga ni kita. In fact bisan nga ni wari kita mga kapansanan, mga degree holder kita, mga kasangkayan. So nairal gihapon pala ka sana mas more naira. Di ba? So kumbaga inen di para dito ay mga nasod nga gitatagan gud ni rem priority ini mga PWDs. So kita tagan pero din ato di man singon di rin tatagan yung priority na ako singon in terms itong panarabawaan ba as long nga capable ka pa or ka, may panimo ka pas kung siguro kung iti mo tiil la or what nga magagtrabaho ka man la or iti mo sharp pa ito ni muna huna why not di ba pero din ato once nga may da ka na sugad consider ka as PWDs, baga hindi man yung singon nga waray ka na gamit, kaya lang, baga hindi rin na priority itong susyudad in terms of work or trabaho. Diba? Kaya tatagan nga ni naton, hinabang tadi nga maglaksi nga pwede pa magpakabuhi, diba? Itong 4 piece. Kuda mo itong klase ito, may da 3 piece, 4 piece, or ano pa man itong mga piece. Parang adton mga, diba? Dapat lang eh. Pero ayaw anay naman kita pangutang. Kumbaga, kinanglan pa nga nini, kinanglan. May din ni counter, di diha ubos, di diha, ano kini, di diha lower house. Anyway, mga kasangkayan, standby oras mga kasangkayan, 5.32. Pagbalik, tamakan to na kita itong mga istoryahan ni Mang Rawon Nasyonal. Ha? Standby, mabalikan, pahinom dumanay.
2: Radio, the vibes,
3: ang lupet!
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Panindugan karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahimtang, tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
8: Sawa ka na ba sa sabon mo?
9: Ha?
8: Sulit ba ang sabon o madaling matunaw?
9: Ganon?
10: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
9: Talaga?
10: Kojic Acid, Carrot Extract, Papaya Enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.
9: Subukan mo.
11: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
11: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
11: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. iba't ibang kwento ng pag-ibig sa saliyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet! Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin. Sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ada 5:37. Balik kita mga kasangkayan. Good morning, Anay, para nga da kantuni tilimban. Good morning, Idol Danny. Maupay malapamati mo program kada aga. So, thank you so much sa kantuni. Sugad man ni Sugundina Salvidia. Good morning, si Danny Art Birdan. Good morning, gihapon. Sugad man, Hinuli Bayaya. Hey, Arsenia Domingo, good morning from Daraga Albay, Bicol. Uy, kumusta ka mo di dah, Bicol, ha? Of course, nga di ka na Dr. Esther di Pasa Buyabor. Good morning, Danny. Good morning, gihapon. Happy Monday. Para ito nga taran. Of course, nga gihapon ito nakatuto kapag kayo na mga transistor radio. Kumusta na lang iyo nga ha inin na PRTV. Anyway, makain kita. Siyempre, ayaw kita pa, kumbaga ha, uso. Ayaw kita pa kuhan itong uso. Uy, by the way, nangumbida ako since Monday yan na, may da ako niyan na podcast program or online program, 9 to 10. Optigi hapon ako niyo, ha? May da kita mga updates sa itong mga Himraon Istoryahon Nasyonal. Kada Monday ini ng Tuesday la, twice a week kita. So, di dala niya Facebook, ha? Online la ini, wala kita radyo, wala kita likewise sa TV. Facebook la ini. 9 to 10. Monday, every Monday and Thursday. Pamilya nga lang niyo dito. Ito na, ano kayo ni, Real Talk with Dan Riquez. Sige, nga di kita ito na itong mga himang round istorya na pagkaya na magasangkayan kaya, you know, with regards sining inin retraction ba kay sering ko pa iton baga kumun ba naton nga na sering maabotit punto nga pati iton pagpatay kan lapulapong ang kan Rizal iga papasan babasol sa sayop nga di kan former Speaker of the House Congressman Martin Romualdez ni Ombudsman Boying Remulla. Di kita maharam ano, ambutanot na biduan hininiya. Ha? Ambutanot na biduan hininiya nga di ko. Or, kay ako lot, kumbaga, singko pa man, baga di ka dada. Adi nga dada nga masiring nga agin sugo or kinanglan di danala para iton iton connection or iton link nga di iton administration nga di presidente mawara. So kinanglan it pagbasol, it nga tanan iuntog nga di iton Speaker of the House. Labot kay Speaker of the House siya, patod hiya, pero mas credible kumbaga di iton ka magpatod. Kay kumbaga ha Speaker of the House, may naman gihapon liability ang Senate President, pero Mingaw mga kasangkayan, diri sugad it pag-insister itong ombudsman, it pag-insister nga di kang Congressman Martin Romualdez, ngan diri pag-insister despite nga kumbaga may da na klaro, may ebidensya, may da mga witnesses, ngan taga DPWH official pa mismo't nagyakan, itong involvement ang Senate President dati, pero how come mga kasangkayan nga daw sugad inwaray lang na hitabo? Kay may tungod ba kay tinabok? Di naman kinanglanta dito mabok kay kumbaga adaman mismo administrasyon. Balitaw sa rin ko, siguro may good hininiya ba? May good hininiya na biduan siguro bangin ang Senate President, Speaker of the House pa ikaw niyang Congressman Martin Romualdez. Kay kumbaga, di rin na normal na pagkaya na. Di rin na normal mga kasangkayan. Kay kumbaga, attention ba itong ombudsman in particular? Naaadigod kang Congressman Martin Romualdez. Di rin maram. Kay kumbaga yan na mga kasangkayan. Ha? Administration man niya. Normal nga. In normal na ito nga pananalipdan niya itong administration. Now, ng pipira, itong magbugto nga kayita, no? Grabe itong pakaraot, grabe itong kuhan itong administration mga kasangkayan. Pero di risugad itiya treatment, di risugad itiya tratamento itong ombudsman. Likewise, aadin magtalairoy, Hilorin Ligarda, ang sugad man, hi Leandro Libiste, mga kasangkayan. Ha? Oo, mga kumbaga mga kritiko ini itong administration. Pero di risugad ito niya ining tratamento, taadilugod, nga di man critics, kay magpatod ng Speaker of the House before mga kasangkayan, grabe man itong dumot, kumbaga daw, sugad dumot ining kanto. Ha? Di ba? Oo, kumbaga, inin, siring paman, ano ba ito na itatabo? Ano ba ito sala hininiya? Di ba? Okay, kumbaga, okay, nga di kita itong pagtaga, nga di kita itong pagtaga mga malita boys. Magasangkaya, di rin man lahiya itong gingaranan. Kadaamon nila gingaranan, pero kay ano? Despite adan mga senador, in fact, adahil dahil di lima, adahil father hin itong nga padi, basta damo, magasangkaya, adahil itong tulfo. Damo itong pinangaranan, di na magasangkaya, pero kay ano? Ha? Although upo din ay Congress, pero kaya ano nga na particular na special man ni Congressman Martin Romualdez? Di ba? So, adin nag-retract mga kasangkayan? Ah, di ba? Dati, question noon. Kung kay ano nga nakag-bill ikaw niyan, former Senator Bong Revilla, Asandigan Bayan, despite nga non-billable ang kaso yun, anong siring ni Ombudsman na Boying Remulla? Gintrabaho. Kumbaga, sing pamanin usang abogado, daw sugad hin gusto ipagawas itong Ombudsman nga korap itong Sandigan Bayan. Kay kumbaga sing pam, pero kintindugan ang Sandigan Bayan. Anduha nga mga judges makasangkay na third division, nga ito nakita namon. Kumbaga, sing pamandiri madigon itong ebidensya, kumbaga, pwede, despite nga non-bailable tiya kaso, pwede pagkagpiyansa, pero nga lang yung trabaho. Iyan na, kay nag-retract na lang itong upat nga out of 8 or 8 nga mga witnesses supposed to be para nga di kang Congressman Martin Romualdez, magkasangkaya nga lang yung trabaho. May nagtrabaho itong nga ira. Nasuhulan. Nagkasusuhulan ko, no? So ini bagahin ko na ini mga kasangkayan ano nga kumbaga ito ba nga sir ito Department of Justice nga kaya ito kay kumbaga mga buluruto nito kaya ito cyber libel likewise ginrekomendaran nga panghiha itong perjury when we see perjury mga buhaon nito despite nga may nira mga affidavit pero nagawas nga naman magbinuwa lagi hapon kumbaga ha mga kumbaga aton kumon mga buhaon nito kaya ito. So kumbaga di diha Department of Justice nga rung waray ito mga credibility pero how come pag-abot nga di Ombudsman credible? Di ba? Amo ni nagsiring pakihanan. Di ba kamo ni nag-iistorya? Di ba kamo ni nag... Di ba? Di ba kamo... Waray ba kamo koordinasyon between itong duha? Kaya niya pagkaya na magkasangsing ko ano ba ini nga babukat manidugo ni... Yan ang mga kasangkaya na niya preskun ba? Kakulob, nagkikinita kita. Bagan may pagkasarkastik ito ba nga bagahin matawahin bagan something nga... Asaring ko po man, daw ada nakita kayo, no? Ito nung bondsman magkasangkayan, natindog man ito, mga prosecutor man ito, ha? Oo, kumbaga, hira ito nagkakandak investigation. Kumbaga, hira ito nagiging prosecutor. Itong kaso, itong ada nga taran, ahinsya itong mga ada itong ahinsya itong, anan nga taran nga ada ahinsya itong gobyerno. Di ba? So hira ito nagiging prosesyo. Ada na kita mga kasangkayan. Pero kung napapartikular na la permanente despite, okay lang siguro kung usalay Congressman Martin Romualdez. Pero por Diyos por santo. It ka daw, masering kinasuhulan. Amo nagbaliktad. O, bagahin implied mga kasangkayan. Nga waray suhuli hira. Alang man kita nasir nga pinanuhulan ini mga kasangkayan. Pero based itong social media, inin, ay pagsiring nga karaglatik laliwat itong dida. Ah, waray mga suhol ito para kala mag, di ba? Mandoonin mga tao. Yan ang mga kasangkayan. Pero na nga, mga statement ito, ikaw, Chis Escudero, waray ka dito dati, hanira ininlista. Ha? Nga na deliberan itong malita. Ha? Since yung nakantok haloy, ginbutang ka dito nira lista, long aading ngayon. Ikaw niyan, Lorin Ligarda, nakadaka kay nakadikan administration before nakadakan ni relistahan niyan kinakanto ka ira ginlist ginkuha ka dito ngalong kay diri ngayan nalikatan lang ang kunhiya mamay kay to so amo ni ay pamat mga credibility to likewise di ba now an una adi ikaw niyan kuan ikaw niyan waray na hikuan waray na batiya waray na batiya kay ino makasangkay diri maupay nga magkakaadan lamat between itong Sandigan Bayan ngan itong kuan itong Ombudsman. Ha? Oo, di rin maupay. Kaya nakikita ko bagan may dalamat, mga kasangkayan. I-question nyo mo, itong judge nga naghahatag hin na katugutan para magpiyansa. Oo, di rin maupay. Likewise, baghan daw sugad yung tatahapan ni mo nga nagpakasalapi o nabaydan, kurap, since nga nakagpiyansa, kung kaya nung nakagpiyansa, di rin maupay. Di ba? Di rin maupay magasang kain, or smak kain pa man ini. Di ba? O, niyan, hibunuan. Kita na si ring may connection hini mga kasangkayan. Bito hini ito nakikita naton nga lamat ito ng ombudsman itong Sandigan Bayan. Ihibunuan. So, again na request ni Rang, i-withdrawan kaso hini. Kaya himo ni Rang state witness ala kontrakan again. Gin single out Congressman Martin Romualdez. So, lugar han kasekretary ng Department of Public Works and Highways ni Bunuan, ani agud la tutok nga project kumbaga siya naman lamang Congressman Martin Romualdez. In fact, mga kasangkayan, wari man nga ni adverse or wari man nga ni questionable nga proyekto din sa First District ablate ni Congressman Martin Romualdez. Di ba? Zero niya. Waray niya substandard. Likewise, waray gust project mga kasangkayan ang jet. Adi. So, waray tugot. Waray tumugot ang Sandigan Bayan. Eh, moong ko nga witness, galong ada. Kaya ipapadayo namon kaso. Kaya durante namon na evaluation kan Bunuan, nasi nga ombudsman, baga naglilinggi-linggi, nag-aatras abante. Kundi igod hiya magtitil all, kundi igod hiya, ibabalik namon. Bahali ang magatubang tiya kaso. Kinabuhasan, nasi ring ang Sandigan Bayan, galong diri kami matugot since nga narin na ito nga itanggal o tanggalon pa, pero kasam pa itong kaso ito niya, iwidod tiya kaso. O, ginunahan. Magkasangkayan, di ba? And yet, question nun mo, itong naging desisyon, itong duhang judges sa third division, itong pagpiansang at tukambong rebellion, di rin maupay, mga kasangka, and yet, yan na adin naliwag. Congressman Martin Romualdez, ha? So, waray pa nga ni investigasyon, waray pa preliminary investigasyon, oh, ngalong mastermind ito hiya, hiya't mastermind itong flood control project. Kahit waray pa investigational do ada na kita kahit itong prosecutor normal na ito but por Diyos por santo kaya ano nga nakag-conclude ka mga waray pa man yung investigation after itong preliminary investigation ito nida pero kung por Diyos por santo kumbaga ginunahan so tipo ano pa man kita ma-expectin patas ito nira preliminary investigation don't tell me nga pagkandak nira nga ambot nga ni ko nagtikang net, era preliminary investigation, nga babawi yun ni Ramasir, nga diri nga yan. Ha? Kumbaga, diri nga yan, mastermind ni Congressman Martin Romualdez, diri, amo na ito. Amo na ito kung anonsyahan ni Ra, di ba? Waray ka kontento. Ha? Despite nga kanila, nga long ma-ini-iskipan. O ma-iniskipan ko no, na ginagawasan ko na Pilipinas. Mamay keto, yan na kaya din nag-retract itong upat. Han walo nga mga testigo sa yung walang waret iba nga nagburuhaton, waret iba nga nagkuhan ito nida, kundi Congressman Martin Romualdez. Ma-expect ka pa ba ito in patas? Kamati ko, waray na ba ito mga kato? Now, kay nasa rin kami nasuhulan, itpakianat nida, hino nagsuhul. Oo, kay pareho man ini Atty. Baligod nga kuno may da mga text, may da mga ino kumbaga akot makikigtransak kay mun sugod dito, ipapaagi kon text, dire ipapaagi text, may personal lang ta ikaw. Oo, kay magigin ebidensya pa ito. Likewise, kumbaga siya naman lamang direk matik sa imo, tatawagan ta ikaw. Di ba? Or makikita kay personal. Nga dire kumbaga, waray ni rangaran na pagkayana kon hinot nag kumbaga may daman. Oh, nasuhulan ko no para bumaliktad. So, ang madaling istorya, waray mga suhul di hiton. Alang man kita na siring nga mayda. Pero don't tell me nga karaglatik lang din ni. Ah? Oh, it naglakuanin din ni kwarta at tinuod la. Ayaw na kita hiton mga kasangkayan. Kaya lang, it masakit la din ni. Kaya ang balita o siring ko, okay, granting without admitting. Naging suhulan manggod. Kaya no, hira waray. Ha? Oh, ISIS, ay nala kita. Maram kat pinakamasakitin din usapa nga pagbinuwa kung kaya ano maram kamo kung biranggin baydan more or less 2 million hitung an piansaira excluded na didan upat makasangkayan kay nagretract man an upat subali an 14 napulungan la dik maram kuno hitabo siguro an upat gihapon dik maram kay an nakagpiansa man la an napulo. Bangin na kagpiansa earlier, kay 14 nala from 18 minus 4. Ngan, you know, ako diri ako kuan, diri ako sumiring nga inin na surprise kita. expected ko, di ba? Ana akon mga program na sila ko, hey, usalat bumaliktad ni dinhi. Baliktad ito nga tanan, ngan waray na ito credibility. Di rila usa. Kay usa nga lang akong target, upat it bumaliktad mga kasangkayan. Upat, di ba? Oh, so, yan na, ano dira ebidensya? Sige daw. Kay kuno may da, nag-text, gimpakita, ay, mandi daw, waray nga ni sindir kung sindir ito. Kay, you know, bisan hino. Bisan ako kalugaringon, pwede ako. Oh, di ba?
1: Oh.
2: Pamalit ka lang di harikto, da, malagi hapon dito itong mga registered nga daan, yung mga SIM card. Ay, sus, ay nalagi dito, kumasiri nga. Da, malagi hapon. Daan na registered, kaya na, kinala, pumalit yan SIM card, paparegister ni mo. May dalagi hapon, pipira. Ah, oo, nga mga daan na registrado, pumalit ka lang ito. Ik-text ni mo, tim kalugaringon, di ba? Kay kun akot may dasugan dito nga transaksyon, di rin nakakangaran hira. Di rin nakakangaran. Pero kung suhol nga lang, 25 million, it suhol hira. Okay, sige. Hinuman it nag-transak kayo, basta. May da kuno. Di ba? Yeah, you know, mga kasangkayan, bagayin nagiging unfair la. Pero nasa ni Congressman Martin Romualdez, nga inatubangon niya, iningatanan. Natubangon niya nga tanan mga kasangkayan. Kasi rin ko pabalita, oh. Since nga may da-accusasyon itong ombudsman, nga gimpirit na siya rin nga upat. Gimpirit hira, gintarhog hira, pagpapirmahin daan mga ready-made nga mga affidavit. Para pag doon nga ito kang Congressman Martin Romualdez, ako nga napaposahan nila. Kaya maging consider as witness itong ombudsman iningawalo. Ang napapartikular, papartikular nila Congressman, former Speaker Congressman Martin Romualdez, kumu witnesses ininga upat. Tan mag-retract ininga upat, number one na dito PBBM, kay ginakosan PBBM, Hisaldico, nakantunan ikatulo, last na Congressman Martin Romualdez. Pero kung akusasyon magkasangkayan, kung karataan number one hiya, para naganit kaupayan, wari, adto na hiya, least priority na hiya. Di ba? Okay, nakita ka mo, na-observe ka mo. Waray na. Kumbaga, upod na hi PBBM. Naging ngaranan hito hinikuno nga nagpakakarawatin. Okay, public knowledge man. In fact, di rila hi PBBM. Patigi hapon ni Sandro, anakit presidente. May dagingan. Pero how come mga kasangkayan nga ikaw lang yung Congressman Martin Romualdez salit sa rin ko, ano gudit na kuwanan hini? Ano gud na baga nabisulan, nabidhulan hini kang Congressman during and ka-speaker pa niya? Bangin may da. Bain may baho, what, di ba? Oo, now, since nga may da-akusasyon, naging papirma hira, pirit hira, kumbaga, naging pirit pagpapirma, ombudsman, para pag doon nga doon kang Congressman Martin Romualdez, hinot magkakandak investigation here. Kaya, no, kung hira lagi hapon, di rito, kaya, you know, magiging self-serving ito, kung hira lagi hapon, magkandak investigation ito. Ang dapat investigaran, how true, ano ka

Yan na kay mag-usasyon hira, nga kunog in pirit lahira, eh di ba amot akusasyon tihini nga upat nga nag-retract o rin nga nag-withdraw. Hirit magkakanda kay rin investigation. Yan ang mga kasangkayan itong bondsman. Natatanggal na ito, pinagihin ko, anhin impeachment kay mga impeachable person ini. Pero ini itong commission audit. Mga impeachable person ini hira. Pero dit karong singon mga kasangkayan nga since mga impeachable person na ito hira, adalhera matatanggal kon, di ba? So dapat imbestigaran ini. Kaya you know, ako nagtutuong ako, may aso may kalayo. Di ba, ambot siguro, ikaw nga namamati ko pag kaya nabangin na papausa kagihapon. Kaya ano nga nasisingkulo, tin ka din na mo damuan mga kasangka at pinangaranan. Kumbaga, di man lang kumbaga inin mga prominente nga mga tao. Aday di lima, aday itong mga tulfo, impakka, ada nga ni and dati executive secretary Hibir Samin, likewise and DBM secretary hi inin pangandaman, di ba? Oh, may da pa hi father hinubadto nga padi. In fact, pati gihapon hi basta nga tanan mga kasangkayan, haros nga tanan pinangaran pero how come Congressman Martin Romualdez la iton kumbaga inyang pagkayana, you know, ako nagtotoo nga, kumbaga, alang man kita na siring pupuruhan, pero makuri ito matras nera. It maninialo nala iton. Maninialo nala iton. Kaya lang, siring ko pa man, diri gadman ini, kumbaga, baksing mapapagsinuntukon nala. Nabulos-bulos gadman na di. Diba? Naluluoy lang kita. Kaya, siring ko pa man, diri, waray din ni babalikon ko, kaya mabalik-balik ko, nga babalikon ko naliwat mga kasangkain, nga waray din na diri naruyag pa rin investigasyon. Nga diri, kiyaan it dapat. Kiyaan kon hi Martin Romualdez, Congressman Martin Romualdez, in may daman na corruption na gimbuhat, kiyai, pero kinanglan, hin patas, tabla, pinaagi mga kasangkain, hin merit or anuman nga mga support dida para hin usang kaso. Diri kay, kumbaga, may kay ito. Kaya yun know, bisunan nun, kumbaga, hamerito, kay banan na ini. Pag-retract ito, upat do, magpapadayon. Natural, dit ni pwede atras, ipapadayon niyo ito. Pero kaya lang, sirin ko pa man, since nga may dakusasyon, hinot magkakandak yung investigasyon ito ng bootsman. May dako din niya pa kaya, or else, unfair. Anakong punto ba nga kandakan investigation kung how through hining akusasyon, hining upat nga nag-withdraw mga kasangkayan. Nga hirain ging pirit itong ombudsman. Hirain ging pirit itong ombudsman mga kasangkayan. Oo, so anyway, mga kasangkayan, temporaryo natong sadan, tapuso, nalutin nga itong taramdan. Iyo taramdan, ganyan, upde ako niyo ha. May da kita inin, may program ako niyan, 9 to 10, Real Talk with Dan Erquez.

last day being last day sa Monday nga na Thursday ni. Kung alam niyo, bilang alam niyo ha, Facebook, ito na Real Talk with Dan Riquez. Ha, technical, he Engineer Sam Lachica, sugan man Engineer Noel Canonigo. Ini naman he kabibes Danny Murbus Riquez, nagpapasalamat tani padan yung pamati, maupain lot ngaga, ha, ton nga tanan.

0: The time now on FMR. It's 6 o'clock.
1: FM Radio! The vibes!
2: Ang lupet!
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera man akong kita ng drive ko. Banji size lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol.

0: Oh, sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna ay makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Dutribayo o DTX 500.
1: DTX 500! Mabilis sa mga butika. Dutribayo! Mabibilis sa mga butika.
2: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 09423390267 o di kaya sa 09154611842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Radyo Emperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Oras a las 6:12.
2: Panindugan, karasika sa lakatan panahon, daraan mga balita. Pagkaladay ang pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, Panindugan!
1: Papay nga ka mga kabugduhan at lawinahan, Lunes, Pizza Jess, bulan ng Agosto, tuig 2026. Good morning, hayo nga tanan na magkakauros sa kita tubtub ha, alas 7 yan ang aga. Mga kabugduhan, medyo pasalamat kita nga dinhi aton diri grabe ito no oran, no? Kay ha, National Capital Region, ha, Metro Manila, grabe ito na uuran na masyado ka mahulus itong ira panahon, no? Nga na dinhi aton na madalumdum itong kalangitan, pero traso nini may tungod itong habagat o tinatawag nga southwest monsoon, no? Nga amo ito na nakakagpauran, no? Yan ang aga may dakita dako nga pasabot, no, nga na istoryahon labi na nga dahiton mga minimum wage earners, no, adto mga sakto la kita na suisilduhan, sakto la kita nakita, no, nga pero na naton na naghihimakuri kita to naton kinabuhi itbaga pag imit-imit kay kun maubos ito naton na kwarta nagkukulang kita, no. Siguro, so ganito na gini-istorya ha aton na mga patin aton kalugaringon mga kag-anak. Nga kung nangangaro na nga nitong mga anak, nera mga panginhanglan, no? Isla kung baga may karuyag kaunon, sasakit itong aton na dughan, kundi rin aton maihatag. Na bisan kung karuyag naton humatag, di rin naman naton akos. Kay diri naton na maihatag, mahitungod nga di naton diri gusto ihatag, kung diri waray good kita ikakaakos paghatag, no? Naniningka kamot itong gobyerno, no? Agi hit support, hit legislatiba, no? Particular itong tingog party list, no? Nga na ibuhos it suporta. Para inin ada mga poverty line, makaabot-abot nga dihit tinatawag nga man lang pakatamak, makabiksal ka nga dahil tinatawag nga middle class nga level, no? Nga na, di man, baga pag-reco dayon, kundi re, maayudahan kita hit aton mga panginanglan, nga na panginanglan niya ihatag aton, nga diri ka na kinanglan pumila pa, na di ka na mapila, di ka na malinya, no? Ay madiritsyo nga ito aton, no? Grabe ito mga teknoloji na mga panahon. So may daging papakilala nga balaod nun or house bill, no? Itong tingog party list nga mag-hahatagin kabatunan. Nga ito na mga ginihingyap, no? Nga sana, no, ay da kami tambulig, no, ina aton na kinabuhi, no, ini tinatawag nga House Bill number 10648 o ang pag-establishar ang tinatawag nga pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo kung pamana program nga nagahatag hin direkta nga kada tuig nga subsidy ngadto mga minimum wage earners nga na ira mga pamilya pinaagi hin tinatawag nga digital wallet, no, para hin amo gudla nga paggamit didahan mga gunti, pare, baga lumapos-lapos sa gunti, no? Ang mga enterprise, ha? Sasayuron naton ini niyan. Ana aton ini ipapakiana kana Congressman Jude Asidre. Ilala niyo kaopay, no? Pag bumati ka mo tingog party list, bagahin synonymous. Ha? Representative o Congressman Jude Asidre. Baltok nga na maopay mag-explicar, no? Damo na hinduro ito na balaod noon ay ginpakilala. Damo na gihapon na naging balaod. Labaho nga tanan, iniin trabaho, performance, hitingog party list, no? Diri ka mo nakakalimtan, ha, Region 8, diri lakay ha, Dinhi, ha, Tacloban, ha, Leyte, kundi atong mga marginalized, ng mga taga-Eastern Visayas, naabot na nga ni ha, ibang nasod, no? Basta mga ayuda, mga tambulig ang panginanglan, no? Tingog dayon, ang hibabatian. Ada didaan na aton mga ayuda. Oh, kindly standby la. Inilala yung tanagihapon ng mga reaksyon niya. I'm sure may mga naobserbaran. And may da mga reaksyon. Congressman Jude Asidre, ito nagpapadayon niya impeachment trial. Nga magpapadayon niya na kay Lunes, may da buhas gihapon, and Merkules, no? And iba pa nga mga issues nga of concern ha national level nga din higihapon ha aton nga dapit, no? I'm sure hikamo malilipay kamo ini, no? Kung mahimo ini nga balaod ini nga pamana, pamilya at maliit na negosyo program, no? Dako nga kaibahan hiton makasustener kita hiton aton na pangabuhi, no? Nga imbis nga magpinamiling kita ang trabaho, no? Mag digan maraot ang pamiling ang trabaho, okay man. Pero hikita in magin aktibo para hikita gihap in makapanhatag in trabaho. Ipinaagihin hinay-hinay talagunti nga negosyo nga damo na ang istorya nga ang mga talagunti nga nagpapakabuhi dahil kita tama ang merkado bangin na ada kita ha gurugunti pwede gihap magandod ako na medium nga level in negosyo, no? Na ikita ay nakakaghatagin na mga kabuhi nga dahitun aton mga pinapatrabaho, no? Adi halinya, hi Congressman Jude Asidre, hatingog party list. Congressman Jude, maupay nga aga. Good morning.
3: Adi apa niya, dala niya namang mati aton niya ng Lunes nga aga.
1: Okay. Good morning. Ini pwede mo i-explicar unahong kining pamana nala, oo, House Bill number 10648 o maliit na negosyo pamilya at maliit na negosyo pamana program para mga guntian kita ng gunting ang mga negosyante. Go ahead, Congressman.
3: Ini House Bill, no, House Bill 10648, no, nagpro-proponer nga magkamayada kita pambansang gapay sa pamilya at maliit na kita maliit na negosyo program. Inin organ tawag nato niya pamana bill. Inihiya inin social amelioration program para inihan mga middle class nga daha paubos diri la upod and for peace. Kay may da naman kita existing social amelioration program and for peace. Ang kaibahan lay ni Attorney Nick, no, kada head of family of a very qualified family but sigun na earn ni rahin na minimum wage ti paubos ngan diri apia for peace, every qualified family will get an annual grant, annual subsidy amounting to 1,000 per month or 12,000 kada tuig. diferensya lahi ni hito nato na existing nga program, siyahan, diri ni nira makakarawat niya cash, makakarawat ni nira through hito nira e-wallet, ginmamanduhan ng Central Bank ka magkamayada na natanan niya Pilipino e-wallet niya konektado ha ira Philsys ID, ha ira Philsys number. Kumbaga niyo national ID number. Ngayon, ang makakarawat, an installment by month, pero ipaggasto ni mo, tag 200 la, kada adlaw iton pwede. Diri ya pwede ging cash, diri pwede palitin huigo, diri pwede palitin in alcohol. I mean, pwede lang niya gamiton para hin pagpalitin pagkaon, panadlaw-adlaw nga panghinahanglan, didtuhin mga accredited nga MSMEs. Ini ang mga good thing ang mga negosyo nga registered for this program within a given locality. Oh. Kumbaga, hairabungto, didala hairabungto mapapalit. Hmm. I mean, mapapalitin ni pagkaon, bugas, utanon. Oh. Kumbaga, ang panadlaw-adlaw niya panghinahanglan niya, masisigurado natin nga diri niya magagamitin luho o di nga nilisyo.
1: Ang mga maida na 4 piece diri na hira katatagan. Maida pa ba diri mga member ng 4 piece nga ada ha ubos?
3: Mo pa kay iton 4 piece ano. Diri gad nya daha ubos sa iton siyahan iton mga kuan attorney Nick iton mga waray mga anak.
1: Oo.
3: Diri na qualify. Waray na hay mo edad iton mga iton edad dit anak. Ikaduha iton baka nakaka tatlong ko din ni target attorney Nick no iton mga gintatawag naton nga near poor. Kay diri man bot signon nga may trabaho ka baga permila ikanasing pa may economic security kon may trabaho ka daw man gapit at mga kilala nga may mga trabaho pero kumbaga na may adapt panginahanglan gihapon ko nasasakit or may dahani disaster baga ginkukulang gihapon ton era sweldo so ini this is really for a social amelioration han mga sering paman middle ka minimum wage earners tipa ubos ano pero iton aton pemi sa nga diferensya kay diri lang niya bulig nga tuhan individual nga minimum wage earners tungod kay pwede lang yung gamiton ha mga guti nga mag negosyante no kunti nga negosyo, labi ng mga kalenderya, mga sari-sari store. Ito, sa pang goal hini is makabulig iton aton mga kunti nga mga negosyante. Nga kumbaga, inin makahatag ya paira in economic activity. Makaganan siya gihapin ng aton lokal nga mga kunti nga mga negosyante. In fact, din aton estimate, ano, makinahanglan hin 64 billion para ma-implement ini. Pero kada piso nga ato nag-i-invest, basically tawag namon investment, itong total economic activity generated naabotin 1.8 pesos. Mm-hmm. 1.80 pesos. Baga nagawas nga, nadudubli. Kung ano man at igagawas, nadudubli yan. Labot na yun yung additional earnings nga makukuha at gobyerno kay yan na, mapipersa naman pagparehistro itong mga negosyo kay para hiram maka-avail kininga programa. So, this is a very well thought out yung programa na direhiyaan, ginuhuna-huna na ito niya kung nakakahatagin ayuda, amo na la, simbaga naghinulat na la, ini kinahanglan minimum wage earner ka, kinahanglan may nakatrabaho, entonces may nakakontribution ha aton ekonomiya. Pero labot lagi na hatag naton hiya sa economic stimulus para liwatan iba nga may good thing ang mga negosyante yan labi na naton mga sari-sari store naton mga karinderya ang mga good thing ang mga pakabuhi hindi taton komunidad
1: mga pirang pagmahimoy ni nga balaod bogus ng Pilipinas ini ang coverage mga pirang mga yes, Pilipino ang makakatagamtam hini
3: an aton estimate ano aadahi ha mga around 60 individuals pero kay divided man by families 60 million pero divided man by families so it would be a rather more a smaller group gihapon kay dani usa ka pamilya duha tulo man ito nagtatrabaho
1: Paano ka mo naka conceptualize ini, anong mga kinakaptan mong data, figures, report sa DSWD kung mayada?
3: Well, in here, boyan, di rin yun ikaw Pilipinas, mga madayon, yung bubuhat na yun, hay, mga nasod niya, may dahil na herasugan hining programa, ano, nga sering paman, dual purpose, both a social amelioration, the Korea, Thailand, amo na inetirag yung bubuhat yan na kay labi na ha, ibang mga nasod, kundi naghinay gihapon ang ekonomiya. Ikaduha, it we stem from us, our past experience in mga yan na nga aton yung bubuhat yung mga social amelioration programs, ano iton, anaton AIX, ini nga mga ginahatag, an uplift yan na gini-implement. So nakikita ang gap naton nga, may ada particular segment iton aton sosyedad, ano, iton aton sosyedad niya. Baka di rin na-aakbi, di nalalakit. Sering pa man, ang mga near-poor. Ini nga may mga trabaho, pero igula, tapos kung may ada, like for example yan, may energy crisis, may taasit pressure kuryente, nahitaasit pressure itong papliton. Hiragihapon ito pinaka-vulnerable. Problema natin, kita aton mga social amelioration program, nakatarget the poorest of the poor. Di rin hira na api. So, basically, dinakita natin ang Attorney Nick, no? Pero, inhiya, maupay gapin niya, yung proposition, di rila kay social amelioration, pero economic stimulus. Remember, aton mga MSMEs, amo iton ikaduha nga pinak, amot usa at pinakadako, sorry, amot usa at pinakadako nga employer sector ha aton nasod. So, kung aton nini mabubuligan, dako nga epekto iton, ripple effect ha aton ekonomiya, which in the end, no, we hope that we will be able to help them grow as well, no, nga unlike an iba nga mga ayuda nga targeted gud diha nga dalahan beneficiaries, in here sering pa man may ada economic stimulus nga component.
1: Mga sari-sari store in Eastern Visayas, mga good thing nga negosyante nga covered hining bill hantingog party list nimo, mga piraha Eastern Visayas it baga projected beneficiary hini.
3: Waray ako hito nga data yan na Attorney Nick on a regional level, ha. Waray kita hito nga data on a regional level. Labot lakay, kinahanglan manggudya po nira mag-register. Diri automatic. Diri automatic nga kung may daka guti ay nga negosyo, sering pa man, diritso ka makakover hini. Kinahanglan nira magpa-register kay ipagpalit gihapon han mga beneficiaries, gagamiton gihapon nira ang ira e-wallet para pagbayad, para ma-monitor gihapon ang spending hininga mga hininga subsidiya. Katima, di ba tag 200 per day? Di rin magsigun nga, 200 per day, kung di rin mo magamit itong adlaw, waray na. Pwede mo paggamiton na ibang adlaw. So, di rin nawawara. So, for example, yan ang abulan, ani mula nag-gastos 700, may naka ba 300? It's carried over balance. Di rin mo lahiya pwede ging cash. Di rin lahiya pwede ging cash.
1: Sigurado kung ato mo magagamit dito itong imo panadlaw-adlaw nga pakabuhi in line ito imo negosyo. Kaya mo gudang tuyo itong.
3: Kumbaga, like for example, Attorney Nick, yeah, minimum wage earner ka, api ka hininga pamana program, kumbaga ma-approve rin yan, no? Makakarawat kang tuwan. Kada bulan may masulod niya 1,000 na imo i-wallet yung ginahatag ito ng gobyerno, yung pahimo. So, matagad lang, like, for example, mapalit ka hinbugas, ang 200, siguro mga 2 ka kilo or 3 ka kilo ka bugas, diri ka na kinala magbayad, dami ito yung igbabayad. Right. Pero ito imo papalitan kinahanglan restrado gapiya.
1: So how do you register, ano na ang proseso, kay baga na basa ko digital, no, yun mga kabag-uhan nga pamaagi online or may daya platform
3: physical And aton anaton ini panuyaan ang payment system ano digital kay it will remove significantly around 4-5 billion nya overhead unta kay wala hini mga payout kumbaga automatic masulod. So we want to make sure nga almost minimal it yung friction cost to maximize the program yan para gihapon dire duro ito kay this is just atinood la dire kay sugat yan ako attorney Mick no kay this is barely 1% of the total budget of the this is less than 1% of the total budget of the country nga gipropone matag tuig in an negosyo they have to physically register with the local government unit so maparehistro ko dira ma-avail ni kay para gyapira ma-activate an era kumbaga account na natuod man kita nga especially given na naton target diri man poorest of the poor no naton target minimum wage earners param kita nga urugin na era may daman mga cellphone or one way or the other na gamit man hiton social ato hiniton mga digital wallets so ganit GCash ano so currently hataas sa manggihapon ni taton almost 60% close to 60% na it market penetration hiton GCash almost 80 or to 90% ha mga middle wage or middle class niyan hin minimum wage earners.
1: So paano niyo na hunahunaan ini labi na gun nimo na baga ikapiran ini di na siguro maihap nga contribution ni tingog party list ganto ha aton nasod ang mga Pilipino.
3: Well, nahuna-una naton ini Attorney Nick Lokay na una na arabag yap taton na mga minimum wage earners na especially yan nga baka diri pa kita na di naton na di pa baga na unhan iton pagproponer ng pagbataas iton minimum wage ano but we want to make sure that it's very targeted. Meaning nakita kita nga king kaklaro good naton yung minimum wage earners itaton focus. Ikaduha, insisigurado nato niya tira spending, diri nga to hinluho, but nga to essentials para non-inflationary. Diri kita makadugang itong paghataas at presyo. Ikatulo, kita naton gihapon, no, nga makabuli good ini nga that mga good thing ang mga negosyante kay in the end, that's the only way that everything becomes sustainable. Diri man pwede nga kutubla nga the mismo beneficiary kinahanglan haruhala ba iton haruhala pa diton ripple effect kumbaga bisan kon nabulig kita hiton mga minimum wage earners nabulig kita ton lower middle class middle class inin ito nakakabenepisyo it kabukusan gihapon iton social bisan nga ni aton magtatawag nga mga ada hiton poorest of the poor ano I mean, mabubuligan kaya pinirahanda in the long term kay kung huna-hunaon natin, kung itaton mga MSMEs, ano, labi na itong mga ada food industry, mga karinderya, mga restaurant, in magkabayada na darada ko nga market, ininit ira gihapon employability, itong ira pag-employyo, gihapon itira kapasidad pag-hirein employees in mabubuligan. So, generally, warahin mawawara ka gobyerno, warahin magagawa. This is basically us investing in our middle class, who are the backbone of our economy, our minimum wage earners, which comprise the biggest segment of our workforce. So, and also our MSMEs, which is our biggest employers and economic contributors.
1: All right. So, Congressman Jude, well, today, the trial on the impeachment will resume. I'm sure may daka mga observation, opinion. Gusto ko kuha on it imo thoughts hini. So far, kamui, prosecution, House of Representatives. Ano ting magapagkita so far?
3: Well, kung natin susubayon, ano, Attorney Nick, no, kung nakita kita tikang handidahan, mga witness, han, land bank, ang dating mga manager, nga dahan kan Mr. Wamil, yan gihapon, han, sumunod niya state auditor, ano, natin witness from COA. I mean, nakita kita hin pattern, yan, nagtitikaklaro kung nahinga ingod ang paggamit, han, confidential funds. It's important to stress, nga, anyaran, han, natin, an article of impeachment on allegation is misuse and misappropriations of confidential funds. Diri pa ini baga sering paman, diri pa ini paggamit for personal interest. It misuse and misappropriations pala. So, didahan testimony hantagalan bang nakakita niya unusual nga encashment in 125 million. Unusual kay first time nga ni kuno niya makakita. Kasugan ka na kung yung papa-encash, ano. Ikaduha, didahan testimony ni Mr. Wamil na kada an unusual gihapon niya paggamit ng confidential funds. At natong testigo, Mr. Wamil was very careful to stress nga inin nga itong patakaran itong confidential funds are very strict. Although, si Ginsisin niya, madali gastuson, itong medyo general, generic itong accounting procedure. Pero siling paman ni Attorney Wamil, no, inin pwede confidential and beneficiary, pero diri pwede confidential ang paggamit. Kumbaga, kung purchase, in fact, aniyaya gin-flag, no, ano sa gin-flag, inin, anon pa ginggamit niya for purchase of equipment, for purchase of medicine, which is gawas, and permitted use, and confidential funds. Pero siling paman niya, bisan ko, granted, yeah, pwede niya gamitin. Inin, kilang nang gap niya attachment yung mga resibo ng liquidation. Oh. Which in this case, unusually, waray. Nakadagihap na mention gihapon an unusual nga request, no? Handi na nakita ng deficiencies. May request an Office of the Vice President nga i-downgrade from an audit observation nga dahil audit query. So basically, ini nga pattern yung pagkakaiba nga procedure seems to indicate Attorney Nick, no, nga may ada deliberate attempt to use confidentiality as an escape from accountability. Mm-hmm. Which I'm looking forward with the proceedings yan ng week, ano, to nga mas further pa masusubstantiate niya, mas maklaklaro pa ini. Oh. Especially kay masunod iti bagihapon niya mga state auditors. Ngayon, mas marigo nato niya may papakita nga may da prima facie evidence and misuse and misappropriation ng confidential funds.
1: And mga witnesses from AMLAC and well, dawang ko nababasahan, Antonio Trillanes, former senator, might be one of the witnesses. Maabot ba ini prosecution niyo?
3: They will be invited. They've been identified as part of the witnesses and in request prosecution, but I'm not so certain na kung dinhin niya particular nga article, ano, because I think an iba ato dito ha unexplained wealth. Inhiya paman ini and misuse and appropriations of public funds. I am expecting inhiya naka-focus ni dahan and paggamit good and mas na-expect ako nga inin kikitaon kung nirahino at ito nga nakakarawat at nakapamirma ni dahan acknowledgement receipts. So siguro ang iba nga mga witnesses aad to hiratatawagon hit appropriate nga article labi na gudidan and explain.
1: Oh. So anon pinaka-peak ha mga charges? Diri pa ni Asya. Yan na, nga misuse, misappropriation, may da pa hindi.
3: May da pa bribery, may da pa unexplained wealth. Kasi nauna pala kitahan ko han threats, ano, tapos iniya na ongoing and misuse and misappropriation of confidential funds. Remember, Attorney, masayot ka man, kaya kung matabugado, ano, diri man ini criminal trial proceeding, no, itpakiana din he, permi kun nahimo ini kun nabuhat ini hiton vice presidente and established nga nahimo niya, is this enough to warrant nga she is no longer fit to that she has betrayed the public trust and therefore no longer fit to continue in office.
1: All right. Ni nga bribery, ano ang nakitan mo dito nga ipuprobar ang prosecution?
3: Bribery, ano, tungkol niya diri pahiyagin pre-present at impeachment court, Attorney Mick, diri ko pahiyag pwede i-discuss, ano.
1: Okay.
3: But this stems from the activities had to Department of Education, kung nasubayan natin ang and hearing the Dahan Good Government Committee House of Representatives basically Amatoma incident.
1: Alright. May reaction ka ba? Hininga mga latest news and issues against Congressman Martin Romualdez hit on the part hit pinapagawas ng mga comments hit Office of the Ombudsman, mga nag-withdraw ng mga Marines allegedly bodyguard ni Saldico. If you have a reaction,
3: Sir Nimic, I think sufficient na ano ang statement na naton anay speaker ano aton gihapon pinaglawas si da naton representative of First District of Leyte. In his statement has always emphasized niya he is willing to face any investigation. And yung makikitaan naton he is Speaker Romualdez and anay speaker naton inin waray hiya lumakat iya ginatubang natin niya investigasyon waray hiya umiwas ha, kumbaga, even in the early stages of investigation, no, is fully cooperated and has always availed of due process and the rule of law. So, ako, in my own confidence stems from that. I've known him also. Kilala natin gihapon na late. Kilala natin na First District. He has been a representative. He has served the district well. And I'm confident in the end, the evidence will prove his innocence. Nga diri hiya, diri tinuod niya magina aligarhaya. In the meanwhile, no, we have to allow also the process to continue, no. As rin pa man bisan niya nga ni ginatubang niya. So I think ano ang nakita kita kalidad di tao ano to be able to really follow the rule of law. And we're hoping that other bodies gapot into mga igintuinan pag-imbestigar and also follow through, di ba? Siring paman, we are all innocent until proven guilty. And I hope that the investigation will proceed as impartial and as fair as possible.
1: Okay. Congressman Jude, if you have a parting message to your constituents, go ahead.
3: Ato naman mga kabugtuan ano ha Eastern Visayas, Shahan, damo nga salamat aniyo padayon nga pagtapod hatingog party list yan han aton gihapon higayon nga makal serbisyo hangatanan ano sering paman maaringasay politika damo hin destruction pero diri kita na pa waring adag hapon na aton padayon nga paniguro hin pamilinghin mga solusyon and mga panghinahanglan bisan han aton mga ubos yan good thing kabugtuan ano nga kung pagahira man good it priority naton ati yung party list an aton mga serbisyo panlawas social assistance ang papadayon habugos sa region 8 yan habugos sa Pilipinas pero diri kami nangalimot nga iningatan nga higayon himpakabulig nagtitikang han tapod yan pag-ugo pa natin mga igkasi taga-Eastern Visayas.
1: Congressman Jude Asidre, hantingog party list, damo nga salamat sir. Hanimo panahon and more power haimo. Mabalik kita mga kabugtuan, mga pahinomdom.
4: Good news! Eastern Visayas' premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated or DVOREFI College of Criminal Justice Education and College of Entrepreneurship is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
5: Enroll now and enjoy the discount!
4: Region 8's premier educational institutions, Doña Remedios Trinidad Romualdez Educational Foundation Incorporated and Dr. Vicente Oreses Romualdez Incorporated.
6: Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
8: Mga kababayan, alam niyo ba, ang rice farm clustering and consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
9: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka, kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
10: Sama-sama sa Bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
11: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
15: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na? Mag DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas ng orat

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Alas 6:52, balik na itong programa para mga pag-abri pala ng mga radyo, ng ira mga Facebook, PRTV, ng 100.7 FM. Nakaistorya natin ni Tingog Party List Representative Jude Asidre a while ago nga na hininga o ini may dahiya bago nga ang Tingog Party List may da bago nga igin sunad nga balaod nun. Nga kung mahimi ni nga balaod ini in ayuda para han mga small and medium enterprise nga sinisiring niya pinakadako ng mga employer mas damo ini no, so ini paglalabay panahon ini din hinga ka degree or kadamoon hin pantag hin grupo hin mga Pilipino nga nagpapakabuhi may da ini na asinso nga nadako hirang negosyante no, adi ra nagtitikang kay naagi ka man inimbagan hagdan. At tapos pag nadako ka na, damo tin Pilipino nga nabubuligan, nakakagpatrabaho ka. Hinadamo ka mga Pilipino nga nakahatag ka na hinadordako ng aswildo kumpara kung haing kaya na, no? Nga tinatarget ini, kaupay hinduro, nga nakitaan ini, hitingog party list, nga ayudahan ini, hira, no? Pero ayaw kang paglaom nga makakapot ka mo hingkas kay ini. Kung mahimo na ini nga balaod, may din itinatawag nga digital wallets nga itong ayuda in online diri nakakaptan kay baga puro pareho ini hin isinulod ang GCash nga ini nga konsepto hit pagpadarahay mo ayuda may naka 200 pesos kada adlaw. An mao pay ka magkaputing kwarta, mao pay ka magkaputin sugad ini nga ayuda. Habog us nga bulan mga abot ini 1000. Diri mo malabtan 500 ka adlaw kon 200 a day. May da ka na 1000. So ay insisiring leto nga 1000 ito ni mo matipid ha, imo ini na minimum nga pwede ni mo maitabi. Masib ni mga kwarta. Pero diba, pwede mo gamiton ito ni mo pagpakabuhi. Ang toyo hini, ayuda, di ba di,

iginuhugar naton di daan matawag ini, igin si-circulate naton, inalauman naton ini nga, mitkad adlaw magama, mahalin-halin, matubo-tubo. Ta kaya adat ta, kung amugan linit at pinapakabuhian, adat ta na naton kinukuha nga tanan. Adat ta para haton pangonsumo, aton kalugaringong konsumo, at iba nga dahito na aton karinderiya or sari-sari store, kung naaro pa tatong mga anak, labi na tatong mga apo, sos gubait kamada, no? Ay, di man natin ini mabalibaran, no? Di natin ini mabalibaran. So, kung may adahatag nga ayuda, di da na ini, no? Eh, pero upaya itong pagkakaputitim puhunan, eh. Iti mo pirmi itong rumbo, nga gumanan siya ka kay bistibway, humawas ka nga kumantukit sunod nga masuritaas nga pantag, hit imo kabutangan, no? Niri ka lang nga ada na lasugan na laba. Dapat may pangarap ka, no? Nga hi ikaw, usa ka adlaw, makantukin durudako nga klasihin na pangabuhi. Nga namin nito tinutumbok hini nga pamana nga para makatirok ka. O di mo na nga ni kung hain ito nititiro kung di na ba't imuhalin o kung init imo ititipid. Kay kung di rin mo gagamiton, nagpapadayon lang ini ka sipin dito. Nga mo nga pa napahibaro na ito na iyo kay paring ka mo, akong sari-sari store, wala na ni ka bubuwason. Ako na lang iigsara, no? Kung wala ka pa iba nga pagbubuhaton nga, baga surukin pakabuhi. Ayaw pag tamaya nga na ubsa ito ni Impa. Hindi ka nahabarot bu- o pagbuwas. Ah, da ito dida. Na kikita natin ita pag kaiba kung paano, kung makurimot ka mag tirok hing kwarta. Nga para may da. Tsuno din ni mag abre ko negosyo, duruda ko hini. Magtitirok ka kanay. Para lililot at magpipinang utang. No? Di mag abre negosyo. Medium nga klase negosyo pero nahauna loan dayon ang partihan na loan imbis nga gagamiton nga itong negosyo ginpalitin sa rakyan, no? Tapos baga pumasyada din ang uy halaga dan no? Asinso na masulito dahil ng mga puro istorya ngayon kay kumbaga susumahon negative antuhin, you know, kung sumada kay utang man ang utang man ang dako nga baraydan. Pero kung ikaw magtitikang ka, tikang ha, ubos, tirok-tirok yung kwarta, talagod tila, hagdan-hagdan, tipaigbaw, o pahindurong. Ang kung rumanit na good pagkusugan yung negosyo, hindi mo na natatabang ita, imo kinanglan mo dako nga puhunan, di na ka natama nga mautang, no? Iba, wari pa nga ni klaro kung hinutun mapalit. Dako pa ni minutang, pumalit ka pa ni mo kalugaringong service. Nga na... imugad iton kay kalipayan naton ini ano ba di rin naton sinisiring ayaw kay dapat liwat magpapakabuhi kita, dapat malipay kita liwat, no? Paano taton pakabuhi kung naputos na lang kita ni pagpinambayad hay malit para haaton ini. Hindi ka mo nakaka-observe rin iba, nag-antos, rag-rag ita, you know, bisbado ang mga hataglahan na promo ni rin susunod. Ha? Pero hain it pagkaiba. Antot pagkaiba, hit paniguro gud nyo makatirokin kwarta, no? Higita, paniguro nga makapakita na publiko, no? Ito iba, paniguro gud nyo makatirokin kwarta. Bahala ka mo na yung sharing. Baga na, nagpapaka... kung taloy na, pagka kung lang ito, waray kwarta. Amo, man nga ni Tira Gusto kapag kapagkito, waray kwarta. Ay, pero, nag-damo na ito nga baga, may deton niya baga, gin-paplano nga, direksyon nito niya pag tirok yung puhunan pa kay may dati abo. Tapos na nga, naging dako na. Amo ni mga istorya, nira Gokongwe, nira Henry C., Lusyutan, amo to nira mga istorya. Di kang panadulungin sabon, nag-balandrahin sapatos, ligidhin sidewalk, anay, na hasta nga dumako. Di nang pagkaiba. Ay, kay di dahin ka masinop pag tirokin kwarta. No, I hope nga, makita ninit mga taga small, medium enterprise, sinisiring ni Congressman John Asedre, pinakadako nga, pinakadamo nga porsyento, mga
implode.

employer, meaning nagpapatrabaho kay di ka man na, di ka man empleyado, ada ka man nag-abrihin imo kalugaring negosyo. Siyempre natural may talagunti ka nga bis naman labaga paratiros, kun karinderiya, may labaga para lason tubig, tagahapuat din tuminos ito duha. Mapatal ito, ikaw pat manluloto, ikaw pat ma, you know, maiwas ito dayon, no? Dapat naiintindihan niyo nga ta ini nga negosyo talagunti pala muli gilaan na ako kapag pag abot it panahon na kita nga tanan in magpapadako ini lagi bitu ni dayto na oristorya ini no amito ta ada ito dida. All right, yan ang adlaw mga kabugtuan, impeachment mabalik na naman no ito oristorya na paghihapon ng mga taga commission on taga commission on audit ini ita oristorya no ha pattern in misuse nga na dire na sire nga igin bulsa parot mga waray sharing di dahit waray sumiring imo gud gin withdraw 125 ka million kay baga waray sharing nga nangadain an sharing baga bang hindi rin asya ang paggamit amo ngayon ito akusasyon dito eh waray makapamatihan na di ba permi baga may o danga ni bago nga baga akusasyon nga pipresentaran mga testigos may din ito baga inin introduction anay. Mga kababayan, di na ito mga iragin barahi Congresswoman Laila De Lima. Tika muna. So, dito ba? Pama introduction nanay. Okay, naman na, mga kababayan, no, man na suga dito, no? Pero di diha mga hukmanan, waray suga dito. May dila, baga part ita pre-trial yan, may da statement kay mabaga you know kaya no na suga din eh may na suga dito ba di rin man party ta to procedure nga may diskurso anay no di da ha ini na aton rules of court wala man tinatawag nga opening statement waray oration or declamation ha iba nga country may dera opening argument, closing argument, no? May ada mga suga dito nga inaaro, no? Kung pwede mas adirita huwisin damo nga istorya, isurat na lang na i-submit ito nga dito. Amo ito tinatawag nira memorandum na la, no? Ala ikaw na leto. Di na ganyan mga diskurso, no? Mga suwa dito. Pero ha, impeachment kay sui generis ito, no? Baga na iiba. Di ba din pareho? Ta amat sinisring ni Congressman Jude Asidre kanina nga. Di ba din parehong criminal law nga you will prove beyond reasonable doubt. Pero ano hindi din higo talaga? In makita mo la kay clear and convincing evidence. Klaro, na klaro ba nga? And then, for example, unusual, ano? Dito pala maagi, fire exit na. Fire exit pala maagi. Pero ang isisiring ko din ang unusual, oh. Ha? Dako man. 125 million? Kay ano? Kasi nga, Anton, programa ni Ra Anton Rene Villamor nga ni Ate Lulo. Oh. Ang programa nga, kay ano? Naabot ka mo ito na Boy Beats Mendoza? No? Programa. Ito ay inin na may rest in peace, Mano Rene Villamor, baga mahinay at baga magyakan. Pero kung magpatawa, magsasakit guda nimti yan pag makatawa ka. Ako man nakabulos pag patawa. Nagkatarangka kami, no? Pakiana. Kay ano? Tumtubi ano? Warapat ka ba to? No.
kay ano. Interesting liwat Samla Chika, no? Title and programa kay ano. Ini liwat impeachment. 125 million gintig na pag-withdraw para Department of Education sa pakiana kay ano. Dito ka umagi ha, fire exit. Baga may tako nini. Kaya magkanamo init baga magkamakaka makaka appreciate may taton mga mamarati. Dito ka, maram ka mo fire exit. Sinisya, fire exit bangin na diri pa priho kita ni nakaka-incindi. Dito mga gintitindog na building. Mandatory ito hiton mga taga Bureau of Fire ka para ka mataganhin permit iti mo pagtindog iti mo building di dahit yung imo plano pinapabutang gano'n in case of emergency haing kita mga nga agi labi na kung nataas-taasan niya building ha dagko nga mga syudad highly urbanized city kay kinukulang in space tipa bikag so tipa igbaw animo so naabot ka mo yung mga pirakaandana iton niyang kon pananglitan simba ko may linog o may adasunog. Di ka muna nga giha elevator iton. Kaya mo ito paagi lang nga makakantok at pinakaitaas. Alangan ka naman maghagdan bain. Pag abot mo ikasasinta ka andana nag cardiac arrest ka na patay. No? So maagi kan elevator. Pero kung emergency, maagi ka ha mga hagdan. No? Anyway, ipaubos man ito. Fire exit, itawag ito. Bangin kung may dasunog, di na ka maagi. Amoy ito't agian kay emergency. Di rin daw ano usual. Nga kung magkuha kan kwarta, ato ka ha, inin fire exit maagi. So sa itong rason, bangin na excited ka gun. Fire exit ka nag-agi. Imbis nga ha elevator, kung elevator, or kung ha agian ka nga normal nga kwarta. Bangin baga diri mo. Ikaduha, wari labot ang ka-excited. Bangin diri mo karuyang nga hikikitan ito. No? Na, kay diri, lagi itong usual nga withdrawal. So, damo-damoan ito. No? Mga taga 1,000 piso bill ini, tutdo din at mga hearing ha aton. It 1 million o saka kilo. No? Nga kwarta. So kung 125 million, no? No. Amit ito't baga karuyag nira baga ipakita din ito ng mga marin. Anong di rin yung mabubuhat it mga malnaris, no? Yung mga magasa, mga lapsot, no? Ginang lang mga tunay yun, yung mga brasuhan ini, yung mga sundal. Ba? So, ito ba? Kaya no, billions man gini-istorya, no? Di misan ni Noel Canonigo, di maka... nga nini mag-tutoy hit pangalsahin malita kung na muna tayo mga oras to yan, no? So, may tuta, siya na, taga Commission on Audit, amo at testigo sini. Kaya no, here it nag-audit. Nag-audit nga ni gin na makaradlok ito niya trabaho para ito na inin mga ada ha gobyerno. Bisan niya ha pribado na opisina. Gino-audit ka na nga ni gin uuting kay kayton. Diin mo yung gastos. Hain it resibo. Masunod itong ba? Ay, ha gobyerno, di rin pwede nga gastos ko nan. Diton ko an, no? Ay, kunwari yung resibo, di, wanging ginano mo, no? Di ba? Anong kwarta man in itong mga tao? Masisina ka mo liliwat yun na papakian na yung pababati-bati yung laga mo. May ibang story. Oh, singkuanan na dulungan kang malita. Mansuri ito, di ba? Natuod ka pa naman nga dahil. Kita nga mga Pilipino liwat, may rason kita nga, mga bugho good. Mga bugho, di na ka pangabugho nga ni, baga mas minus pa ito, kung ret, mas huruhugot pa nga pulong nga, mga rit kita, no? Kaya ito nini kwarta, no? Kaya kung gin gagamitin waray hangkang nga kagamit, no? Labi pa may istoryahin nahibulsa hin mga tao nga diri dapat asyang naduroy kita ito. Hindi na tikang hit pangabugho, ngadtot pangarit, nangangalas-ngalasan nagun kita. Kay hingita kung kita't yano nga bumuruhis. Na sinusuktan kita kay pag buhis nga ni waray ko kita ini lusot
kay masuratan ka nga ni hita taga-gobyerno, hainan yung bayad, bisan rehistro itong negosyo, na bayad kay itong pananglitan renewal na itong imo business permit. Baga, na natuman ka kay sugo ini itong gobyerno nga sugo ditong balaod, no? Pero na danay baga na naluluya ka nga, dako nak nagastos. Ha, yan nga, adi kanina yung istorya ni Congressman Jude Asidre, small and medium enterprise, na initi mo baga pipira na ito, baga nakukuha, dako na induro ito na imo gastos. Di kaya pabayaron ka pa ha, BIR, ha? Maupay na lini, ginuro istoryahan mga exemption, na kung iti mo gross, na kukuha or net income mo, abot lahin ni. Ay nalapag binayad buhis, amo ito ta exemption. Pero di rekorsin yun, di ka na mag-hahatag yung dokumento nga ito. Ay, ihahatag mo ito yung dokumento. Pag-probar, nga waray anim umabot, anim income, di na yung kwarta nga bubuhisan. Pero, ato mga nakabuhis, no? Amo yun ito, makuriha aton buot, no? Kay, dahira ka itong danan, ginkuha pa na at nagkawagra pa na kwarta, kita, nagpapabilin kita ng mga kablasanon. Nagpapabilin kita nga top-top, obre kita. Ay, at ato na ginlalaoman lang ang pangabuhi, amin eh. No? Para kita inin ibang baga ginlalaoman. No? Hikitay na amugulay nito na atong baga kakaridahan. No? Adi nagpapakakita kita. No? Sobra nga palabi-labi nga panggagamitin mga kunanula, nga adahan news. Kay nahiba balita man ito, no? Amo ito ta aton ito dida. Kaya ta kung mga kabati kita ni mga unusual, mga urusahon, siringan kuwa, baga diri subay, mga liquidation, no? Kagarastusan, amo ito ton punto ito dida, no? Na dapat mamamati kita ng mga Pilipino. Dapat makaintindi kita hini, no? Nina diri kay bisan baga na klaro na, na pananglitan ko baga na klaro man para haim. Kung na unusual, klaro man ito. Fire exit, klaro nga unusual, no? Ba, looping mo pa kung humigugma ka kan imnanay. Hi, imnanay, diri mo nga ni higugmaon, so ka dito, di mo ko dito ka babayaran. Hapagtimang no haim, pagpadako haim, paghirot haim, nga di ka mabungian, no? Maotdan in tudlo, pakaon, ya, para diri ka gumasa, halo ito nga tanan, di mo nga ni bagagin kukumusta itim nanay ada, no? Pero bantay kong politiko, din hikikitan mo na fire exit na maamin eh, no? Ikawin na ala, ikaw naman in may anak, sobra-sobra pati imo. Din nagpapakabati ka na South China Sea, no? West Philippine Sea, no? Damo na nga mga kanasurat na ugupaat it Japan, ginpapakusog na itong era puwersa armada, at era armed forces, nagbudgetin pira ka dako ka bilyon nga dolyaris para pakusgon. Hala daw, ne? Ini na China, waray ni, watilay ni han World War II ang Japan. Istorya ini mga, yan na kay, hindi ka, kung baka na aking kamali, baka na amo ito, ha? Iniyang kala, no? Babayi pagod itong primero ministro yan na Japan, ano mo pa ito na napasiug na pag pa dakuhin budget para itong era armed forces? Gusto mo maghadi ha Pacifico? Ha Asia Pacific? No, nire pwede. Waray ka agi. Kaya nino na August 9 pala. Di na kakulop. No? Nag-silibrar. Hindi ka silibrar. Nagpanumdom ang Japan ang paghulugi haira hina atomic bomb Nagasaki, no? 1945 ito, no? Di ba?
naundangan World War II, mga itong katuigan, 1945, 1944, no? Hanhulogo ng atomic bomb han US, han Nagasaki, kay matigaman, hadto-hadto, matigan ulo han Japan. Pero hayaw atong Japan, traidor hadto niya, diplomatic relations, sa nera foreign minister, nagsaad pala ha Amerika, nga diri kami magpapawari kay ha, huwaran ang Pearl Harbor, ubos nga tanan ang barko, ang navy, han ini na Amerika, no? Baga kuntali miyok-miyok la na yan Amerika ba warayin. Baga na warayin talon iburulos. Gimbuhat ang Amerika, tiruko ng mga baltok ng mga scientist katanan, no? Adi ginsalida man yanin sini ini may dadi na makarit nga physicists, physics ba, no? Pati mga chemist, no? Mo din mga tao manggod, diri pa prehon opinion, no? Basta nga nakabugo sila ng atomic bomb, no? Nga na bulso ng Japan, luhod ang Japan, no? Nga, di na kami maato. Eh, pero damong patay ito, no? Eh, gagawin na, gikikinita ko ha, TV kagabihan, istorya, na usang nakasurvive, han paghuwadhan atomic bomb han Nagasaki, no? Iya mga classmates ko, no? Kay haeskwilahan, tinamaan ko, no? Patay ni ba? Pero iya, maluyan Dios, 95 anyos na. Ha? Buhi pa, tutuloy ra, no? Nga nagya-istorya. Kanin ato nini din ba, no? Di ko maintindihan nga ano bang klase nga aton paghigugma ini imo ganito paghigugma kahit gugma kuno buta man. Danay buta libat, no? Pilipinas itat gindidibatihan, kaupayan itat Pilipinas, ginyayaak-yaakan ito na itong mga mangirisda ni Daha Spratly Islands nga may da-interest it Pilipinas. Kaya di rin mabugos nga South China si ginaangkon it Pilipinas liwat paro China. It aton lang nila, itong sakop natin, itong aton baseline law, itong aton exclusive, tinatawag natin exclusive economic zone para nit mga Pilipino. Magagawa si ton, you know, mabaton la ita, mabaton la ini nga man. Hindi man maraot ti China, Pilipino ito ha, nagyayakan. Kaya naman iton ko. Aray, good. No? Danay masisti pagod. Danay mga sundalo ada, ngan ex-army pagod, ha, toto ito. Kumbaga, computer ito, gin-upload ito, ang kamang-kamang training, paghigugma, gunanasog. Tapos amoy nit nga klase, no? So amoy nit nga klase tat susuportahan, amoy nit, you know. Banda, pag kita hinin, no, you know, pag na first love kita, at to lamang kita na kapanhunahunang, di na ngayon tultul kung hato na kita katapusan, ano yan, tukso na kita istorya. Salamat itin iyo, inin di rin ni akong oras ni dinhi. Magpapasalamat ako itin iyo pagsunod, yan ang aga, naton mga nina namati nga na nagkita, good morning ha iyo, Hira Jopeturi, thank you, hi Esther Dipaz, si Ann mana Esther, kandidato yan ng barangay election ha, hi Crystal Joy Sulayan Bitoitan ha, hi Bangs, hi Jean Davila, good morning ay yung atanan ay Don Gabriel Ferdinand, no? Ni Mano Felix, good morning. Hi Ana Marie Militante, hi, good morning. Hi Rinante Hiyo Ma Aurelio. Hi Sam La Chica, ngan Hinuel Canonigo, no? Og hi Aljes Villafuerte. Ini hi Nick Ismali. Mao pa ingatak na iyong atanan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Hi. Mao pa inga Lunes nga aga iyo.

0: Manupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: The time now on FMR. It's 7:28.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: rose papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
2: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
2: Plus shea butter and tea tree oil.
3: Glow up with the power of
2: white
3: two.
2: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
4: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Sampon Gold Coffee Mix.
6: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
5: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Mga sangkay, nagpapahibaro na liwat ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Cloban Branch. Ngahirayan magdudumarahan libre nga check-up. Tigam niyan mga pecha. Agusto 10 nga na Agusto 17. Alas 8 agad tumtum alas 4 e medya itong club. Iyod kakaugod ni Dr. Carlito Balag. Pagdagmit ka imin first come and first serve basis. Permigod hinumduming nga health is wealth. Ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Cloban Branch. Ngayon ay bumutang sa Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban.
8: Bongga ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
9: Ang lupet!
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite music radio.

0: you. Look at you, look at you.
1: K.O.
2: SB19. Win.

0: Kavibes. Huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Kavibes dito lamang sa Kavibes Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio. Kavibes!
1: Ang lupet!